4:56, gitila mwenye sito wa stichi chenge mba, ni usungula mitiru hili rimi ya chitsu wa mitiru le ya wazina loi, hinga tufamba hiti njala leti, hichikati cha 5:00 hita uza mahungu, interesano ni antena nasional. 5:05, hita uza jitivi isu, tisimu kala 5:30, hinga tuza nongoloko gitile murimu. 5:40, hita ve mahungu hiti ndao. E 5:50, matimu e a 5. 6:00, Jornal da Manhã, interessando na Antena Nacional. 8:10, itazua a Mahongo, e jititita em Ambani. 8:20, itazua de cima, cala 8:54, la ringa tungue que ela me tiro, acaba na color ventiro, valer me a jitsonga. A me tiro, rilenga, madlene caminam. Sandra Massango, Ribito Gonte, então a Rádio Moçambique, e vega kubonga ka unahilo kwa hilombe nendeleve, kusima mwa hilomba, kala hichikira magumu, kamitiru wa hina nyamuni. Kagichile, mwengi setile ginene, ungaluzi chikati cha 5:00, mahungu, interesano ni antena nasional.

0: Gichile na chlorine wa ingisetu wa radio Msambiki mahungu isangula kuna oka mishu ya inyamuke na heka kumakuti shoku utawona. Katangu mangulu wa province yenye mbane hivi anyikela ka siku ngatolu wa zitatu la chipitali cha Chikuki anzielo ya zoga zotsalangana lezo netsi matsima ya kusiza wa makabila wa jele kula hachipitali lechi hitavi hita amba kambila mafumila kununkana lumprovince yenye mbane kukariku engetekeleka miti yata rulelo magumambiri ni mbiri miti yata rulelo leyi ise makunu yivule kutinyangwa lumchikareka lembe galegi tishoku tamahungu malungselwe kuna mata kumata hengelito hamina Armindo Masinge Bernardo Salomao ikamichini. Kapitani ya Loma provincia yenye mbana yikari tembisa lezwa ku atingala vatikona hekuenela kasi titave titirisi wakala vatakela ku akuenza na masuka dropeni ga nyambani ku ya machichi kutani kusuka machichi kuta dropeni ga nyambani tembisa leyo ive inye kwa kamtiri ya Radio Msambiki ha Arsenio Matsinyi wala kapitani ya Loma provincia yenye mbani kuza atembisa hekwala kaungana ama dropela ya mambiri makumana ni vanhu vanyingi hikwalaho ka ungana ku kari ku sondela amasiku ya ku kulungeriwa ka ku hundza tlhano makumi ni gin'we ni mambiri malembe ya ku sanguliwa ka nyimpi ya ku bomba mputukezi atikweni ka Mosambiki khuwa hombe ku mahekela lomu ka doropa ga nyambani zwin'we ni machichi hikwalaho vanhu vanyingi va kumeka na va lava ku ta lomu ka doropa leki ga nyambani kutani ku ya machichi mandau lomu kuto mahekela kona a khulu na hi yalaka sebya kwa khuwa hombe umahekela lomudropeni ga inyambani hikwalaho avanhu vanyingi kupatsa nawo na masocho ya kuta hika maprovinsi ya wonkhe ya tuga Mosambiki vakona lava tsakelaku akutirisa atingalava kasi kukhatuka vaya machichi kutani kusuka machichi vata inyambani loko atembisile Arsenio Matsinyi atingalava tikone kuenela
1: ene hetelo ngisela ku nantingalava kunga 35 atingalava pakukhatukisa vanhu da kusukela mas 5 horas até ama 22 horas na remarra de logo que é do que estava então e de longe sele e com belela com belela agoe e põe sela a como é que a catimambo agoe a passageira vai renda lá vai junta agoe a travessia renda lá escuta agoe vai junta na ba tsakile na banga kumanti mango kwala ka kukhatukisa ka
0: kula kula ka Arsenio Matsinyi na kuhi wala kaptania kwalo ma province yenye mba na kada tembisa kungana tiko na tingalava lezo ni tsimatsima ya ku yenkhilo ya tsakela kukhatuka kusuka hi machichi kuta lomu nyembani kutani kusuka lomu nyembani kuya machichi atingalava tikona hi khiki lezo hikwala ka kungana a madoroba lamambiri makumeka na mahi ni vanhu vanyingi lomu chikari ka kukulungeliwa ka kuhundza ka tlhanu wa makumi mini gingwe ni malembe mambiri kunga 62 janus nzaunga na kusangulile nyipi ya kuchusa tiku mangeni ya muputukezi yuli likatihloku tamahungu le zaku amamitia tarulelo lomu a province yenyimbani yena yakiwa yikona ingavi yivuliwa kama siku yalawa matutumaku inakulore orasi rumau yingani
2: makuma mbiri ni mbiri amitia tarulelo yona ingava yivula alembele ga 2026 lomu ka province ya inyambani amitiliyo tarulelo yiakilwe ka madistritu ya le ka vilankulu xangamu ni lomu dropeni ga inyambani ku rindzela ku kala kumbeleni ka lembeleki ku tava ku akiwa a makumanharhu ni tlhanu ni yimbirhi amiti ya tarulelo ka provinsia a hunguleki ki tivisile ka mitirho ya Radio Mosambiki hi murhangeli wa raviga ku yelani tarulelo aka mitirho ya ta ntumbunukulo rulelo lomu ka provinsia ya inyambani Joana João yena loyi a nga va a hlamusela leswaku wa provinsi ya inyambani hi yona swa leswi yi nga ni a ku hundza ka 14 wa magidi wa mbedi a ku tala ka miti leyi akelwe ka madistrict makumekaku a lekunguseni la bimbi Joana João yena loyi a vulaku swaku hikwalaho ka ku va ku akiwa a miti swa leyi ya makumanharhu ni ntlhanu ni mbirhi se swi ta swi kota ku va ku engetelwa a tindhawu ta ku vanhu va ta humula kona loko va ta lomu inyambani kasi a ku va ta hundzisa tikhisimusi hambi ku va ta kumekana va karhi va kuma moya wa ku pepemela aka mati ya lwandlwe hombi indiku kha ku hlamusela ka yena a ku fambeni ka kama wa tikhisimusi inyambani i provhinsi ya mukela ku vaendzi va kuta hi matiko ya ku tsalangana hi kumahaloko ku ta swi kota ku va ku amukeriwa khwatsi vaendzi a khamusela leswaku ku na ntirho wu mahekaku wa vuvisisi gala vatira kuri mukati ndau ta rulelo kasi kuva vatendera khwatsi ava yenzi
0: katangwa mangulu wa province ye nyumbani lina pagola ili ya nyikela zo gazo tsalangana la ha chipitali cha chikuki lezo kasiku ugatolo na glory avlin antoni
3: a ofisa ya sat wongo mangulu wa province ya inyambani yive ya nyikela awas tatuloyi a zvakuga a chipitali cha chikuki kasi kuvuna ava badu la vajeleku ndzakwa kuveva mahili maoperasaun la matakuna wa maheka viki legi ya kudama badu ya tsalangana na marangelwa emasochwa kufumeni ka kulu a sat wongo mangulu wa province ya inyambani lena pagula ave ya klamusela lezvaku azvauga lezvita chikela aka masingi hambeni chipitali cha hombe cha muka province ya nyambane hikuva leyo kona kuna ni vanwani va makadzi la vajeleku hikuva muka operation ya lawa lina pagola agnyatiselekum azvauga lezvi zvifanele kuseketela akuve va makadzi va hakisa va chukwata lomuka zvikarati lezvi vanganazvo atsimbisele ku a ofisa yakwe ita simama igangisa vandoni lezvako vaseketela amitiro leyi ya kuvhunetela achitsungu
4: como gabinete dependemos de pessoas de boa vontade para que tudo aconteça, mas sempre que essas pessoas de boa vontade nos estenderem a mão, claramente que também poderemos estender a mão a todos.
3: A metria radio Moçambique leio ive yula ula ni vanganana vabadri lava makunu vakumbekisile kukutsaka hikuve vanyikilwe azvakuga hisati wangwa mangulu wa provincia.
5: Zeluis
6: ni male mangana.
5: Sente set.
6: Achivuno lechi muchiwonisa kuyini?
5: Ah, chiona na chichokwana ngo. Ku hita kuma ku hebe ni tamanya na chonchi ka dukuita ngana he me ro presa kuma ku
6: la ha vhethu ma
7: Ricard Rafael
6: muna helo zwa ku gala hanwa mangulu wa provincia ya kwala ka satu wa yena zwula yini leswi
7: ha zwibonga wa zwirilela zwezwo ku zwikomeka zwimaheka
6: magizu mununga masiya ka chika
7: hi bonga yena hi nyikile ku mitambo le ya ku switela ku hikona he na vana vako a swikata ku hivuna bonga leswi zwa tsakisa leswi ha zwibela
6: nwana ku karatwa
7: Sekarate wa hei erne.
6: Chimakare.
7: Aginzi wale hii doju mele.
3: Magezu ya wabadu la wajiele kuchipitali cha chikuki na wakombe kisali tsaku nzaka kuweva mkele rakuga. Rakunye kwa hii satu wangu mangulu wa provinsi ya Nyambani lina pagula. Mfumu kwa laka nza ulu ya taudahe. Ukombe kisali kutaka ilika jambilu lei na murangili wa taudahe. Nelson Muzangaira au lile raku. Azvaku galezvi zvitava vhuna hakuva munwana nemunwana munhu loko asuka ila ka operasaun ila kuga kasave atiya kwasi
0: litikunika John kuna nchikaratu mapoisa manyikwilo masikwana matongwane kasikuhlota lava vamhakwa ubihiga kudaila vavasati ina kulore Eduardo Figurão
8: Maphorisa ya xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal mayinkwi masiku mambiri ku lavetela lava dlayeke khomela vanhu unwe vusikwini bya vaumbiri wa vhikeleri ka bairu linwe la doroba la Durban. Masiku lawa ya manharhu hi lama nyikeleweke hi murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ndzhaku ka xirilo xi vangiweke hi kona ka vugevenga lebyi. Vanhu lava feke a va le karhi va kumeka muti wo karhi nkarhini va dumeliweke vanhu vo karhi va nga tiviwi lava sunguleke ku va va duvulela na va nga si na baleka vanhu lavo va hisile a movha wun'we ka vudumeli lebyi ka ha limanele van'wana vanhu vanharhu eku hinkwaswo na kongoma Radio Moçambique meyingelaka Eduardo Figurão
0: amurangeli wa tiko ka Moçambique Daniel Chapo yi kumeka Amerika n'walungu kwatsikwatsi dorobeni ka Nova York leyi a kumekaku ka mutlhangano wa hombe wa patsana wa matiko ya laha hasi ka gambu hi wulawulahima Naciones Unidas leyo ivi a wulawula usikwini ga tolo wa zina magambo ya kwaleyo Amerika leswi a teku nga lo matiko wa nhlela hasi ka gambu ma fanele ku londzota a zwanano kurula leswi nga swikota ku mhaku a matiko onhlela sika gambu mahluvuka Daniel Chapo ivi kambe a wulawula hi tirho lowu nga kona wa ku bulisana ka mabangi mavhengu tiko lomu Moçambique kasi ku a kurula ka simamisa ku hi kona a tikweni basi murizimukiseti chikela magumu ka mahungu ya mixini yamutlha mahungu ma nga vi mangeni ka mina Armindo Masingi ka michini ku vi na yina nkulori wa tiro Bernardo Salomão Salan.
9: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Lucido Mwingis wa Radio Msambiki ga maburu ya zimindu za risiura mhunu risigunya 24 ngima kunya setembro mwakanya 2026 kanga Mwingis uzitigu minruka kukurungedwa risigunya masoswa ya tigu nukwatu ga Msambiki jimotsi jakoni ya jukongoro yinakirega umu dropanike nyambani mu provinsi nyambani kugardro pare nyambani rena kutangirwa kasi kumutangenya tiko Daniel Chap sirinya singista kusina kugirega gasuko zakve yimotsike kinijo igeta gita kimbia kunze zinya zani igasuko kodza kuve hiti kumukimbia karini dongiserwa koni nyachimotsike iki nikubura kambe kusimbini simbisi kimbia nako ni masotswa inani apa Coronel Gabriel Ernesto akuika si hinga muramba kuve hitabura mailani kusikunya 25 nya setembro anamaneka sana kwane kuti miyakitwa ahulu kiyu maneka kusana wakuhiti kwani babi Coronel Gabriel Ernesto uyani igasika rongro kuwad sikura muhunu 25 nya setembro kaukulungirwa minru kakupindra lipandra ndamu makumi ni miaka miwiri aku 62 anos nya masoso ya tikunu kwatu ka Mosambiki ikina ni kitaka kukina muna kuhira ikasuku kodza kuve minro li sikuleri lukulungira kudzinzia zinya zari dziate vidati muli zimana kuzino kukira ya kujia tiye hilo sile
1: aku sangula ikubonga aku rambi wa hira du Mosambiki lumu nyambani kasi hitakhangela zvinwe akutsakela akutsakela antikiro lowa hombe wa masocho ya hina ya Mosambiki ya makhanza ya hina ya Mosambiki la malo akukambe ni kambe kunga kuveni kurula lomtikweni mavikela chitsungu makuno manziko hina ni kutsaka ka hombe nguvu la helangileko a professor le ganyambane kasi hita tsaka kona hikombekisa mitiro ya hina itsalengeneko akhanu wa makumi ni ginwe ni makumi lembe mambiri lawa hikhanganyisako imfuka wole hanguvu henga ungafamba la hakunene hitivako hikona heveni ku helwisana ni mukolonyi loyi anga hikona lomutikweni ga hina hakunene atira ku randza kakwe kani lezvona lezvako helava ku chuseka kulwewa nyipi makunu anyipile yinga sangula malembela lenzako ya 1964 kulwiwa la kungalwiwa hihlula hiwana leshako laba hingalwa nawo vahenyika khululeko akho khululekani va Mosambikano kasi atiku gangwina heleke kezo hiamkala kuti kugahini hisangula kuti fuma he hoje makunu kuhanga hiti kukako hinga gitsika giti fuma gosh ndanga heva ringa hina go vaku gifikela ngo hwanga ala kanyi ku lishiva hinyika kuti ku vhinyika hi kutsaka
0: no podi va uya
1: o kutani podi va khela va uya makukwala ku hi khela hi biya muti wa hina kunga Mosambiki
0: pima
1: kasi vanga khela va uya
0: pima kare ka kona ku bokana pani aluta continua
1: makono la ho kunga hi ku henga dekretara a travesia samora mashela kungalo ahilweni ahirimeni ahi gonzeni makona hele zvanga zvisanga hisiyela nako ahi nchikoleni kambe atuka hina ahi givikeleni hele chuma hako hi kona ndi nyamuka helanza lezvi lava vanga gilwela tikuleke vazvima heleko hi zvivikela kasi atuka hina kakula hakunane a khan a khomi a khan wa makhomi a malembe ni gingu ni malembe mambiri ifuka woleha hina hikita tsakela lembeleke na hilo mukako hitsakela ngufungufu akuchuseka loko hinganyikiwa hitlhela hi tiyisa akurula loko hakunani hi ku lava ku kambe ni kambe akunga kuve kona hitlhela kambe hi lava ku akuvikeli ka tiku nga gisimamake hi kona hikuma haloko lembe ni lembe hi nga ni rekrutamento ya ku vanhu tindi va nghena kasi lava va nga karala va ya humula na ku nghena vanhu vaswa va nghena vanhu vaswa kasi hakunena ntiro kwa uvikele kwa simamisa kuveko
0: hiwo mukhuka chikhata chimwe chichire hinga kani ke tuju kati giri nyagu nyagu rore kabuga sinya ntumu wasabu taguna ugiro kumasotu I masotwa kugaji kati giri nyagu rore hina ni mata kumana kugigira kuri ngu ingu ziti kitu kabaguro mungi impi tumnyo kongori kamu kuhuduana gaji kati giri nyagu rore masotwa hina ni mata kumana kugira nguzunguzu ndrani ya gitsungu
1: amasocha anzeni kale kuna hilo mkakurula ama tsame mana valata mikonzo makona maonelela hakunene atinkela leti achitsungu tifamba kuika chona lomu mafamba ku hikona kasi vatira mitiro yabye na kurulile hina ni mafrontera ya hina lawa hakunene avanyamijeri vangena ku hiyona halava kungana hikona se ahange kale zvakakuvhikela hikona kambe na hivhunetela himitiri yo tala hikuva zwi tiva ku atibuka hina gala vakuvhuneteliwa ka kunene vakunokota masocha kama lowu havhunetela loko ini zvidzedze hikona lomu hivhunetela vanhu lava xaniseka ku tindambi lomu kulaveka kuvhunetela a swigonzani lomu swikoleni hava seketela hikuvaka tiyindlu kasi ata ku vagonzela kona vanana lomu kulaveka ku hivhulula switarato havavhuna kuvhulula switarato hi hlahla kasi hakunene avanhu va famba khwatsi lomu kulaveka kukambe kuvhunetela lava vabyaku hi kona hi wudaho hivhunetela hi famba senu ni senu leswi hi nga langa lomu provhinsa de Nyambane aku hi mahatirho lowu hi halakanyile ku lomu ka madistrito ya le ka Pande le ka Hun'wini le Murombeni le kama singi le jangamu hikona wokhe matshamula wa machichi kasi hivhunetela lava vakana ko vanga zvikoti kuku vachikela chipitali kota mipfuka ya yave ka chipitali zva hina seyo hiva vitana vata tenderiwa vanyikiwa mimiri na mimiri leyi inga va kobra rimale hi mahamitiri ya hina mitiri yo tala kota masocha hi mahako kakamulo wa kurula
0: kuka sumana yiyi kukulungelwa kuri tsiku nyama soswa muwomo kukichi kasika munye hospital kaunga rigera mugira dzo parasa unya madwari nyaku tsangani lipurule ri lungu jimbe karini
1: atirulo hakunene wa udahu heshi mucha hina masocha he utirako lo munyambani ringa chikela intiro wa hombe nguvu famba kwatsi hevekele a centro ya hina la hi hlanganisa ku kokhe lomu va suka ku hi kona lava fambaka lomu ka madistrito ya hina laha a xiwake Muriyani hi kona kun'wani bazi ya hina ya central a yin'wani bazi yi nga yi veka hi vekile Chikoki laha vokhe lava laka ku va mahiwa uparasawu leyi Chikoki na va nga hakheli chumu ku famba va ya va chikela va tiva mabadzi ya wena ula aku operariwa bas u operariwa u huma u famba makona hi mitirho leyi hi tirhaka ngopfungopfu lomu ka matshamu lawa ya hombe leyin'wanyani laman'wanyani matshamu kota lama distrito hi ya ya daya switsongwatsongwani swo kota adzedzedze swo kota mabadzi ya matsongwanitsongwani ya ku hakisa madiareya lawa hakisa hi matendera seyo niku hi ku komba ku leswi vabyaku hi leswi ku lava ku u fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi u ya ka xipitali kasi uya yahiwa leswi leswi ni leswi kasi hi tlhela kambe hi ku rhumela ku hiku yi ku vona ku swa kombela ku leswi hi nga ku wona le ka Pande wa lava ku ya u ya tiriwa sweswa operasawu hi ku rhumela Chikoki na wora u famba Chikoki wa mahiwa operasawu bas u ya u tlhela u ya kaya mako hi mitirho leyi ya hombe hi yi tirhaku yi famba khwatsi mitirho ha vulavula ni xitshungu hi xihutisa ku mutizwa njhani hi mitirho ya hina masocha va tsaka ngopfu hi matendelelo ya hina va tsaka ngopfu hi mimirhi leyi va nyikaku va tsaka ngopfu hi xihatla xa hina ku va tendera va nga tshwi ngopfu hi mumu koku lexi nga xona hileswaku a xitshungu xinyingi laha hi nga vhulula matshamu lawo a xitshungu ni ku hi suka xirhi lavi xi lava ku hi tshama kwalaho makunu hina ni mitirho ya hina lomu hi taku hi kona hina ni maparazi ya hina laha hi nga ma veka aku hi nga swi kota ku hi ya veka xipitali xa permanente xa ku xi nga suki hi nge swi koti ku wa mfumo wu kona lowu nga ni swipitali bya swa permanente kasi mufamba muya leyo hi leswi hiva kongota la kuzivona ku munga zanga reni kani leje ai fambe ni ringo le ingali sima hila ukangu na ku mutiva ku hina masocho ikona ahi tiri basi chibamu aku hibale sela basi kani leje ni mitiri yaku hime hanyisa hina ayulo muitira kuko
0: nda uwoni kiri kukirma na nguzi nyavatu kasuku vivata watabuta kudahwa kukasuma na hii
1: va nyingi ngufu vanga dahiwa kusukela kama sikula yosangula anti aga unharu he kumili chantengu wama sentu sa senta itali wavano vanga mahewa oparasamu he kumama sete senta si itali pesoa vanga tenderiwa hima bajuma talengeneko lesha nzuli hitolu wene nitolu shatolu wene waseyu paranzaku ashatolu haise mahabalansu luku hita mahabalansu mutazu haku mitsengu mune haku nene yavano lawa vanga tenderiwa lumu Professor Denyambani Kokli
0: Ja tumuyo inyakudahe madwari magukira basi kumatsiku nyanga ayemukulungia ko jimotsikano omwe ndumukutsuka mukira kambe kuwasimbisi khati simbare kubana kusiriri tsikuri nya 25 September
1: ahenyimele tsena a 25 de September akuhema amitiruli amitiruli hima hakambe nikambe la zvilavekako hina ni chipitale lechi chingani maroda loko hela kwa haya chiveka kanwandawo hochi khunga imova ya chiveka hivhurula yonke mitiro hitira brand himbeta kama lo hinga veka ku hita tsama seyo hisusa chipitali cha hina chingani mafarmasia ya mimbulu chini va dokotela la yako ya tsama kona hi ya campamento hima kwa campamento hitira ahinyimeli basi a kama wa
0: washimusi
1: cha khulule kwa masocho nada hafamba kambe ni kambe la zvilavekako ya teramitiro ya hina
0: Akizo. Kinani dezora jini 26 minutos. Mwengisi wa Radio Musambiki. Hekubura hapa kasi ni Coronel Gabriel Ernesto. Musa sonya kongonguzu. Atakuwa takani ya kasi kumitu mwemi irako. Kanga masoso. Mwengisi wa Radio Musambiki. Mkwa zaku ningawu hingiri wagu. Kuka nombor nya 86-399-86-399-86-399, Bura Abogacini, Coronel Gabriel Ernesto. Baba Gabriel, Kugama Sigona Yaya, Kunguanega Nguzu, Vatinavangi, Vatvapia, Vagora Gongora, Usosatunu. Yira Mugasimanego Ginaguat like Sanguzio, Incentive Muni, Yugmogasi Yiragui, Vatinau Tario, but the Hungova Kama Sort of Kugama Sigona Yai, Narukama Siguan, Yoga Nakumu Sorta. Vatu vapi wadi mani kwanu kimbea huinzu. Akuru kukama sikuna ya vangi vahangora kuwa zingia wabuni. Ika suku kala masoso. Kukwa simbi sikatika mbea kwa olu ungarumaru uranga. Muna takwadi kukajika wajitaku. Isi ntifumu ni yukumo kwa si inya masoso. Ukira kwa vatu nyo wangi watu kama soso.
1: Ava mwanyani.
0: Hinalo mbaba siku vatu wana nababu ya kabiri. Yeru mwingisi fukani. Mwingisi waradu Musambiki lusili uyani.
2: Nilusi Babi Nelson, nilusi Senhor Cornelio.
0: Ya, lina ugane kuhayi, nga maweka chiyoyo?
2: 89.9.
0: Nga maweka chiyoyo?
2: Nyako resa kubonga. Kaiso ati explikari ku Cornelio. Zela, ki pasuna di Kongoro nguzi di nga maneka kwa umprovincia di Nyambano, porque vanyi nyo atiku, tanga hongo va operaru. Na dipare, fica um gozo operar, já é mais uma valia porque de bicho de detalhe um gozo hospital na rua o hongora, o lembra do quando volta para os meses ou para depois de dois meses, mas o ano o nungongolo a ninguém dizia na rua em dois dias três dias, mas é que o operação da carnia da ninhaga o operar no dia, então é mais uma valia no bonga o que não vai continuar a camucarar no monho o vanga Tapi ini dia kami di provinsi. Kebijakan jawab tentang sekarang kuat atau operasian. Muka aku ini sudah dua jam, tiga jam. Nampu kuat atau operasian tanpa sesi. Nampu yang umur orang di tempat. Pada aku ajar operasian. Macam ini mana ini orang kuat orang aku tak mau bawa orang jinan. Jadi umur balik. Karena zaman aku pun kan di pisah basi wajib tahu. Nampu banyak sahaja orang kuat aku banyak sahaja. Muito obrigado.
0: Ibu ini, awal koroner kari pada naraku. Ia orang yang kau dewi waktu dua kini bas. Di naraku kumanu kau nekuhai.
2: Kota Pedro Kumasinge.
0: Bongi dizbanya kwa Masinga. Tano, chao chao. oya baninga kubonga kugatumugira gukanga masoso inyago mu opera rwatu kugikatige eh kugaje udusinga banyigira kugina bangi bangise aro mwingise ro siri uyane wogane ko hayi wogane ko hayi
2: ah rishile lana ulavula na maya pe murodene
0: inga maveka hise yo baba
2: ya ah masongwani sera saku akupa hokangela ama ritu ya yena lawo amaveka ko nemidiri ya bona le vatra ku yona eku avhasa pra pambeni hakusa ati tsongo chikumeka na kurulaka kutira kushamtsekeni ku kushila ku punetiwa hakusa hey ashipitali lexi jafumule jakarata tre lexi singa charisima ngupu ku ari kulu ku kurulaka ku vafamba hi wona matapanya lawo vativisa ama radio antes ka ku vakota ku yaleyo hakusa vata apuna vanyingi ngupu lava vavilela ku kupfuniwa hakusa watshama singwano na kurulaka ku wagidela chipitali kambe u zwirwa vhenya vhenya vhenya vhenya vhenya vhenya azama munhu no ubadza akara azo akumba shaepa vawasimani vaya pambeni machasikombesa kurulaka kumaya vala uya kuma mama brigada ya vona vaula rakuvata kota kuvi vachose zvomwendera kani mambo
0: bongide baba akasikumaonele yako gabakane kuye kokamatsikumatako masoso mabota kutakira kambe tumunyanga unyadzo operasaun vana yiri huwelele kuudzinya unji kurovangi vathu vataku hiro operasaun ndani ya province yenyemba hina kuye kayudzikire kugachatike vangi vavato kamasoso incentive muni kumwa kuyira kuvathu nyanje vata kamasoso
1: akusangula kubonga lava vanga ulawula hi kubonga hina leswi hi tirhaku hakunene ha hi fambe basi lomu enyambane alembe kinga hundza hi mahele kampanya ya khwatseleyi le maputu lengonyani lembe nginga ngegin'wanyani lembe kinga hundza kambe hi wahele provincia de manica hi tirha ntirho wo khwatsei lowu lengin'wanyani lembe hi wahele provincia de tete leswi alembe kitaku a wu rhangele ka hina ga makhandza ya masocha hita langa aginwana utshamo hako hi famba kambe ya mahamitire yo batselei loko hi sangula lembe kambe leke hi vhulula ku mitire ya masocha halanga kambe utshamo kako hi ya vhulula mitire ya hina ya masocha ya lembe ka utshamo go kare hi mahakambe mitire ya tshamela garlic ha hi mahele yoche loko mutadzi swa khwatse hi ma radio hi akile chikola zwezwi ti sala timbiri la xikola basikari kanyamposa nyamuka honyike lesa chikola chingambela tisala timbiri ta vanana votongana ka tisala leto 30 a 35 wa zvigonzane ka dasala
0: nta mubahini nyaposeni
1: chikele nyaka nyamposi jeri hola konyike lesa kamalo fano muka konyikela ama sala lao ka dedi ka direção provincial de educação kasi okwa governo provincial kasi ta tirisa masala lao yini ma cartera ma completo kungana vana na vagonza hi mahele tisala leto num período de 2 meses tu wedi timbiri basi hi akele tisala leto zvinyingi hakuna ni mahaku kota masocho
0: muri bhaka mukusumeti so windi sorry o zisala nyamu
1: zvi hi mahele hi sumeti ya kutiya hi xavele ma ama biloko lava ngona mu matirisa ku lomunyambane ya ku hisiwa hi wona nga ma hi wona tisala leto hi tlhela hi rebokara hi fulela hi veka makwadro so ku ya nghena vagonza kusukela a muvhulo a taku a vanana lava nga gonza la hangi pelo menxe va titiro matimbiri vo huma la hangi va ya gonza lomundzeni ka masala lawo hi tirho lowu hi na masocha hi mahaku hi wonile kambe ku le ka hon'wini ku ve ni masakre lama nga maheka hi lembe ka 1987 kuma hi wa a vhala komun ja hi famba hi ya vona ku hi chukana ku hi aka muro kwa ku hi woneka ku hi na masocha hi konawo hi kwa nyipiliyani a yi dayangi vanhu va civili basi na hina huwa hi kona kolomu hilwa a vanghana va hina va kona lomuyani hi ku chukana ku hi ya lunghisa muro mu ta swiswa lomukamarade ni matelevhizao mu ta swi vona hi ya lunghisa muro le ka hon'wini ni mitirho yin'wana yi tsalengeneko ya ku mu ta yisa kota marade ma nga kona kani leri loko hi nghena ka xivutiso lexi a nga maha
0: Nelson
1: lokutori wa hina hakunene a majaha manyingi zwezwi ma tsutsumela ku ta kusochweni a cho sangula chionekaku ku hikwalaha ka ku tala ka vanhu vaswa ma nga majaha a mintirho ya kala vata senu kasiku vata kumaku vafuneka vatira achimwanyani kambe kukazvezve zvaona koko amajaha mapere kupado kuona tikugahina nageni vavhikele ingatsame lomaselo mukaku ingahina kugivikeliwa vata vata vata vata lava kugonza achimwanyani kambe chionekako hila hakako aurangeleka hina gama socho kambe ni kambe gima mobiliza sound ya kukomba lisima lako avanhu vasha vati wako atikuleki gikumeki siliku yini a independence lengo independence ngwa kululeko yuti siliku yini utile kwa laka kungaveni lava vangalwa valwa vasava hlula mukolonyi vakhosa hala hukhosa hala kadze kuna kungena vangwani vavasha kasi vavaleta vavale makunu vakumeka vona kota vanhu vasvawo vanone kuva hivaleta kasi hitatira loko hela ka television kwa kunzwona ka motanzwa kwa ei nena ushaluya wakula ana kuvaletiwa makunu zilana mina vavota vatanzwa valeta dziya humulawo
0: yeah
1: hila makunu hiwona kuku kuna ne pere kupasa ya vanhu vasva akuvata vatagonza lechi vatavata vatangena ka usocho lechi heva apela ra kuvanhu vasva loko vata senika usochwa vangati na vachukisa male heku akuvikela tiko akuna pereso aku hakheliwi kuvikela tiko hikuma haloko loko hiternara himbeta hili juru pruminya ora defendera patria ahuli ku juru pruminya ora aku vorese per dinheiro nada amiri wa mina hiwona ndzi unyikelaku kasi ndzi vikela tiko hi vikela nguna chitsungu hinyimela kun'wina ahi vhikele van'wana hi vhikela ngwina xitsungu makuni hikuma haloko a vanhu vaswa hakunene va ne ni kheki ya ku vata makuni hi kota ya matshamela a hi swi koti ku hi khadiki n'we hi teka vokle hikuma haloko lembe ni lembe hi teka lembe loko ha sangula lembe hi teka ntlawa wu ya tirinara loko la kumbela lembe hi teka wun'wana maku swi gava swimbirhi hi lembe swa ku vanhu va va tirinara va nga na sena vusochweni hi bonga ngopfu hi ku hakunene kama luva va wachava ku loko swa ku vusochweni u yela ku yafa kuve ne awu hi lomu ka wudaho hi lomu ka kukina hi lomu ka makunu a hi ku sina vasiku yelo ka khomiwa xibamu yi nyingi mitirho yi nga kona makunu ha ma vitana n'wina vanhu vaswa aku muta muta titsalisa muta kasi mu vhikela tiko ga n'wina leki yi nga ka hina hokeni mu vhikela xitshungu
0: Coronel Gabriel hina ku sima manyo vhikeki xitshungu kuka malanga yale ku nga kuoneka ku vali nyemijiri mathinga munhu mu makirako ikasi ku kodza kuve igitsungu gihizime bavuvuni ene mu mana collaboration ni gitsungu gasukoza kuba simisikati kambi gikoza kuyeza igitureza tukamezwe nyasigevenga collaboration munyu muguna in masoso ni gitsungu gasi gitsungu mu banyana gikumoko yimitemba no shamurina kene nombero ya tunya 86 93 86 399 86 93 86 399 ngofa na gasi kota kuve hibula ba radio sembe.
1: Mitiri nyingi hinga imaha nikamoko na mwana zvigeremuka. He wa sensibilizira chitsungu aku zvonke lesifanele kuzvilungiswa kota tiku. Zvilungiswa hi kubula. Azvilungiswa hi nkano, azvilungiswa hi kuholova. Ile hina wa zvitana ku eduka sound civica.
0: Nina romba kasuka kamwingisi. Alo mwingisi hello side.
3: Hello.
0: Alo ingrosa.
3: Owe nwana.
0: Kapika phantu wena sa, hibulani mani hikwi. Ah, sotu migirimu ingisanga ba hifonera, ku 86 93 86 399 muhunu kasi akumaneka hina kubura apa ku mahungu nyekimotsi nya 25 Septembro jikurongedwa ku mindu. Umwingisi pudu ninga uhengeri wako. Gasi kuga jipandi yechi umingi sefukani alo hirusile ingrosso mingi swa radio msambiki
3: bon dia
0: bulani mani
3: bulani babe au kusambela
0: ufana hiku
3: ile murombe
0: Oh murumbeni e hinga maveka seyo baba.
3: Acho sangula kubonga Coronel atirulo awamara. swadaveka munhu lowo a wu kota mina ke yile u sochweni na ku khomba ende trainer nguya tangena tirweni tira gir kultura tlhela ndzi huma hi swinene kambe ndzi bonga ndzi lowo a wu tirhaka.
0: Mm-hmm.
3: Kunene va kona vo karhi va badlaku mabadi ya yerni ya zo karhi zo karhi zo karhi makulu va mahazwe zo tshama ma kuyo leha na va nga tendeliwa maxi na swimaitilo leswi va bonga ngopfu loko a tirha tirho lowo.
0: Mm-hmm.
3: A wa simami i tirho wunene lowu u mahekaku tikweni mulu lowu kuula ka wa loyi a nga rhanga ku exkimpiyani vuya manziri vuya mundwani na swikhanikhile leswi a bonga
0: yo bas
3: yena ni maxaka yakwe ni tiko a bonga a ku a kuma xileswo
0: hi swona hi bongile ku hi fonela saweno simama u yingisa radio Msambiki hi tona nakambe. Iya kids na ku ba ni nga kasi ku ga thumisana wonu ku kana ni mukona woni gitsungu kuga mathinga kona ka sikoza kukuza gitsungu ke mikola nguzu
1: hakunene para ku hi zwana ni gitsungu ho tshi sensibilizara gitsungu ko a kasi lungisa ta tiku ga hina a zwi lungisiwe hi ti hanyi kane lebyi ku tshama hi bula kota hi vanwe.
0: Mhm.
1: Okhene hi va Musambikano.
0: Alo mingisi wa radio Musambiki uyani. Wa tsutumuke. Mhm.
1: Okhene hi va Musambikano. Ho hambana hi ma province lava nga dividirela. Kasi ta kota ku matshamela ya manene.
0: Mhm.
1: Mashi okhene hi vanwe. Tambe loko hi ma mitiro leyi ya udaho hi vhunetela a zwikola.
0: Alô, mingi sua rádio, Lucide.
4: Alô, Alcene.
0: E bola nem mano recuê. E
4: bola na papai machepe, lô moromben.
0: Oh, uiane, hinga maveca e seio baba.
4: Ah, e não, outra no bonga, ter lô, uma eca, cola, cama só, chalau.
0: Uhum.
4: Makona kona delgamana go tapia sokubonga tsena kwa ba go ba ma fezi tsadze.
0: Mhm. Bongile go hi fonela ka sunyi ka mabonelo ya wena chao chao.
4: Chao chao.
0: Ah na bonga no ikasuka ka tumugira.
1: Ah mintiro le ha kunene hi tiraku ya udaho.
0: Mhm.
1: A mitiro leyi hi tirhaka ya ku vhunetela a swikola. A mitiro leyi ku hi kombekisa ku hi kona hi na masocha.
0: Ya.
1: Ha lava ku patana ni gitsungu lexi hi xi vhikelaka.
0: Ntawu gitsungu nopoti gi wona masocha gi mathava.
1: Nopoti loko a gitsungu xi wona musocha, xi wona munhu wo.
0: Kasi yona ngonyama.
1: Kasi loko o tshuka a duka la, ho tlhelela hi ta hlamba la. Ehe. Ku la ku loko a wona musocha, a wona munhu loyi a vhunaka, a mu hlonipha, a wona munhu loyi a mu hanyisaka a mu vhikelaka ndawu hi kombekisa hi zama ku kombekisa ngoyo leyi ya ku hi tikomba ku a hi ku howa le nyipi ni basi hi lwa hi ku yini maxini ni nyipi kambe ya ku a vanhu kota xitshungu xi wa hanyi kwasi
0: wa muyingisi fukani wa radio Musambiki. Alo Lucile muyingisi hi Lucile. Alo hi Lucile muyingisi. Alo muyingisi wa radio Lucile. Oh. Kids, apa kambi nya usotswa kuga matsi kona yaya bedza ya kona kambi kuinya kupani professionalization ya siku muthu musosa be ei amaneka ni area kujikalu yayi ka semaneka kona kutwaza nguzukijo mathinga yaya mumagira kuyebika si objective ya kona ni ku service gaba sikuma ku nya usotso ku pandikeke. Alo mingisi wa radio Lucile. Mingisi wa radio
5: Lucile no tsara abo ya kambe ma her.
0: Ehe.
5: Ma her ani futi sula ka yena papa lwe yena. Ko mukunga ku hi yena wa hambanya na wa kona.
0: Colonel Gabriel.
5: Hi ti ngela o kumbe ku kula ka ku yini ha kusa. Kuna ni lava vakumaka ku ve ku va famba ku ya leyo. baya ternar bona na vati vekisele leswaku malala vakumi va defender a tikuramo majivaya maya uya ne madokumentu zwa bona vanga hayikume.

0: ungena usochweni uterinara umbeta akuterinara usangura kukonta amasiku yako utsama na ungasenga tsembiwa ku utatsama malembe la utsamako kane ikhanwa malembe na hekuchukela ku hakunene ulava kutsama uvekela tiku o wate utahlomela male o zvino ungati utahlomela lomu akuhundza ka masiku lawa ya khano hekunyika phepha kasi hawechi utilangela akuula kuya kaya o ula kusimamisa uhitirela leswi mahekako bava mahese avan'wani va hlamula kunzila kuya kaya loko ula kuya kaya eki chikona uchitsemba ku kule kaya uta yama hoku tsika ufamba porke hileswi unga tilangela ahi hlongoli munhu loko ula kutshama wotsa loko hendzela kutshama sweswi unge ula kutshama hi sungula ku kupeta ka tikurusu ti tsalangeneko kasi wa fela ku kula ungene ka kurusu leyi hi sungula ku nyika swinamani ungene ka kurusu leyi haku nyika xin'wana xinamani wa kula hi wena luya u famba a mayori party ya vanhu vaxa va hina va ta va ta tshama lomu va terinara va mbeta va heta masiku lawa ndzi nga mawula va gamisa va tsalaka phepha leki hi va nyikaka va ku yekuyeni ri purakasa ndzi la ku famba kaya kani papa yoko mu vitana ku kani hi mamana nge wuya wa xaniseka kwana ka sengoni sena bas a tsala hemo sound nowe hi ku tsaka kako na bas aku handzi ya kaya mina bas loko a tlhela ya kaya ni loko na kombele ku hala ku ya kaya a nga helo mangeni ya hina a humile loyi a nga lo mangeni ya hina hi loyi a nga tsala ku ala ku sala loyi hi sala hi maacompanyament yakwe hi famba naye bas anti kuza a kula swigava kula swigava kula swigava loko ku yi ku o ya kaya hi ku a mbetile masiku ya ku ya ku tirha a hetile 35 anos ma nga makumanharhu ya malembe ni ntlhanu a mbetile xa a gwazile loyi a na ni chachazelo lowu a mufumo wu mu nyikaku kasi a ku hweti ni hweti a ya ya peta karita ugaku le banku a yi nyingi yi tsongwani mayelana ni leswi va nga mu tsemelisa swona le tiropa hi xiyimu chakwe hi le ndzi nga ku hlamula ku va mahesa hi bungile
1: akis kasi hi na ku ya kambe ka xipandu kinye mabulu yatu jimo ji udzisinya ku karhi kambe apa ku ka xikhati kiki kwasi misikhati ku taku ku na ku oneka vajongeli nyali tiko preparasa munhu nyaku yi nga voteka ve yi kereka ka masoso kasi kuve maninga xamulo ya ujongeli nyo karhi ku ka masiku naya
0: a ujongeli ki nga kona hi ki vona ku swi leki nga le Cabo Delgado le Cabo Delgado hakunene yi kona nyipi kani leswi a hi jujeki ku pima ka hina hi hangalasa a matshamela ya hina hi kota ya le Cabo Delgado lexi hi mahaku hina kasi hi resolvhela a problema le Cabo Delgado ku longisela vanhu hi longisela masocha ma famba kasi kwa ma mavhikela a tiku ka le Cabo Delgado hi ntirho lowu hi humahaku hina hi mantirho wa ku hi mobilizara ku a ntirho wa hina kota masocha ku vhikela tiko hokheni hi fanele ku famba hi ya vhikela tiko hi lexi nga xahombe hi tiswa hi na kota majovhe hi na kota a masocha a ku a ku na ku purike a nyipa ya visa ri ku nyamuka ndzi tandzata se nyambane nada yo tukuruku xo yi humelelile maku ku la ku yimahaleswo na ku yini vanhu lava va nga lunghiseliwa lexi yimahaku xona hina ho lunghisela vanhu hi tshama na hi va lunghiselile kasi ha hlamula a nyipi leyi yi taku eka kwalikeri tlhelo na muso Cabo Delgado hi nyumereka kwalikeri ndawundawu poti hi tshuka yi huma malakanya ku ku na ni kama sweswi yi nga mbelelenyene va nga sungule ku la ku va tsemaka hi le phembe va huma sweswi yi nga lomuka kurhula le va tele hi seniyani a sofala va tsemakanya a ri save va nghena va ya phembe hi no rhumela masocha ma va tsanga va va va tlhela xitshungu xi sala ku rhuleni makuna i tirho wa hina lowu endaw a tirho wa hina ku mobilizara a ku a tiku ka hina ku la ku tshama na kehini va vhikele hi tshama na hi longile
1: nyilikanakhapanya ku xitshungu pa modernisation
0: a modernisation a modernisation hakunene ya ku hi la ku wona ku hi mahisa ku yini a tiku ka hina na wu lika hina ka musambeki basi a tiku goke ki nga todi mundu

0: nzimu yigana satsabu
1: yevuka mu yigana satsabu malaria mangosonga malaria kandiyadi tinga normaliza nini malaria prilinzi tikeni matiketu nyavange hongo hospitali hate shtaru kwani umwalo malaria hukuwa ku hospitali na hizangarili kuti hawona malaria nyanga madwali nya normal ko nyanga madwali nya moda tinga normaliza rini madwali Ongoleni huona madwali yenga malaria nyanga madwali nya covid porque wara yili nga bayiro mu covid dza no vite puyo ha tsaku di kapire ku bad porque du dzite ke tmangu rini mangu song nyanga malaria nayo mangu song
0: okay
1: and down hinga normal zari na madwali nya malaria
0: kule vinili tu na lonya ko igisi nya ko dzi kuli tsia ka mungisa ipo ka chikati yeke
1: be ini nya kulomba ka ha tsabu o ka ba tsabu avanyupago ukeni Ongoleni hitutumelani hospital. Ongoleni hizifikelani ga malaria. Na ingane inga padu wana kumangu ya mama inga zimimba.
0: Okay.
1: Mama inga zimimba baringa malaria podu kurini hudu ya duwa kumimba. Alenga soso. Hakuwana sana na satu na sidwala na siringi feveri si chanuka. Henga tutumeleni kusi ninga rende ngangi manyanga isi hirau. Ongoleni zengani yana na pro hospital. Diposhi nga kuhongo hospital ya kerwa zitesi. Shapodi itakini nga kina ni rende ngangi ma diposhi nga kuna wakua mberi pari kena kuhudu wa kuhinan. Kanu kuhini nga rende ngangi ma. Na usizi tu kuhina na hinani Prike madwali ya malaria kumgera kena na kichanuka
0: okay.
1: Nda hongoleni Hata voti tutumelani hospital Kualker madwali ure nao Dipoji na uya jahita isu wana kena Nga tumpu nukua
0: Basu mingisi ya hongole ya neto Hingwe makamukava Nolongolo kuhalisi ula muhunu Muhunu hitudego hitagani ya kumadwali Nga zedzedzi aku malaria Libule manikidego inakulikira Ni Maryam Lucas nya kulumbi mitumu ya odaye kuhia muhia umu nyambani Saur Antoine kwa manikida kundra ni wiki mtisilongulo kuyoyo na ikitu tsalani kalasoma na itawu
2: mabanyero mabanyero umu nyegitsungu umu nyegitsungu agiselero ni uo minyawadi ni uo minyawadi

Chikati zasezorish ni set minutush kuna landela na kusingakala misungu ya mahungu Sandra Masangu ngiana na tahi ambela mahungu ya wa misungu kwa na mahungu madotula pangu chikati jama zaset.

0: Pipa, Juma. Jawa ya gire nchikidelo wako.
1: Hey, Saidi. Ani maima katika nutumisi. Nopa mkutu kuhisa loko njutumisi.
0: Hey, anani nchi bimisato neto. Nchi bimisato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O talabeka. Kambi nitipi nimisile loko ni hambilo kuchu utumisa. Kupinda kuhisa nguchikuluweta. Kuguta kutitimela. Kula kuwini kuhiru wama ndanika nchikidelo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu okubihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa maidazi kanji kitelo hambilo kulichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishimata kuweni kuhusiku ni usiku, didembe dosele hiva hisilumu ingutituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela. Ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yote ngamu yangu.
0: Rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tema kata udaho chali sima katote utumi.
2: Malaria for the border.
3: Malaria for the border.

0: Mithi karimo yingisitwa chitichi chengembani kuphinda kwa 4 mili wa vathu ngava notoka vachishaniswa ngokuhaka chihala chelinino kamchima utaku wa Outubro aniwa district yenyesoro mwa province yengembani. Kaoneka kuengetela kamiti yatakuyamukela vapfumba mwa province ya Inyembani. Vaxavisi va manekaku amwa bazara ya doropa da Inyembani va kombisaka ku tsaka ngokuhaka ku xavisa kawe ka matshiku ya wa ku ta ku chulungiselwa ku kulungela litshiku da 25 ka setembo litshiku da masontshwa. Mokhata mahungu makumanzani ka mina Sandra Masangu, Bernard Saloma wa konlani ka michini ifiti. Kupinda ka 4 mili wa vathu vanathoka vaxaniswa ngochihala chelinino kamchima utaku wa Outubro aniwa ka district yenyesoro mwa province yengembani. Ngo vathu vavahanyaku ka makhalo ya kupateka ku mati vanathoka vaxaniswa ngokuhaka kupateka mati kasi ku vachithela amwa ka mashamba yawe. Ntangeli wa mithumu yata mabindu aniwa ka district yenyesoro Romau Lambusani ngomba kuti taku hambi kuwa kunothoka kuoneka kukarateka kuwa vona vazama utla ari kasi ku vathu vasitaxaniswa ngutu. Lambusano ngwanga wadzivisa kambe titaku ku phaketwi timotobomba hambi ni tiregadori kasi ku vhonetetela vathu vava. Amwa provinsi yengembani kaoneka kuengetela kamiti yatarulelo ngukuhaka kutula ka chipimo cha magumi mambidi ni mambidi wa miti yatarulelo. Kasimitiwa ya kuyamukela vapfumba nguyinga wa ichithola chipimo cha 508 wa vathumi ava kutala ka vona va madistritu ya Vilankulu, Jangamu hambi mwadropani ka Inyambani. Kuyaka kuwa nguwa kutawa kuchivhunetetela vahanyi va makhalo yawa. Kayambi mukambi ngowa kuta kukuchiya kwa chipimo cha 15 wa makhalo ayawa manotoka matayamukela vapfumba kuchipima isawo tsengu 37 wa vona awa kutumisa kuchipimo cha 5 milioni wa madolari. Joana João waniwa ka mitume tarulelo nguchiemo cha province yengembani ngomba utaku province yengembani nguya yambi mwimane kakudi nchipimu cha 873 wa makalu ayawa mayamukela ku vapfumba amua province ya. Joana aumbile kambe taku kuengetela ka makalu ya waya kuyamukela vatu ngwama taku vachivhunetetela vahanyi vamua province yengembani hambine kukulisa province ya iwa. Radio Msambiki, chitichi chengembani, mahungu ngodidimi da chichupi. Instituto Nacional de Segurança Social ya mwe ngembani nguwa itakuchi mahamitumu ya kuhambana ambana ndane kukulungela chipimucha makumi mararu ni ntlanu ni mambidi wa malembe ya ntuleya. Kubabata ngumitumu ya kufana ni mabulu amua kaskani kisu. Mabulu ya kwela na ni mitumu yawe hambini kuni ngela sakugia. Kababata kubachihola tipechini vamane kaku ubachiluala. Mbona vaombile kambe titaku kasi makungu ya mitumu ya. Ngula wajila tinzi lataku wabatu vaziba mitumu ya takuichimua hanyu ya NSS kutamusela kani ngilu wa mahungu Januari ushenga. Mitumu yeta uda hunguchi ya mocha provinsi ya ngembani nguwe kumbela kukawa basikati kasuba tindigetela ka mitumu wakupopola malwati ya chivele kelo. Shteru kumbi waniwa ka mitumu yeta uda hunguchi ya mocha provinsi ya ngembani ngomba utita kutinilisima kasuba basikati wakupopola malwati ya chivele kelo hambini kutivikela ka malwati ya wa.
1: Importanti kuhifa majipitali hea popolo mabajulao ya kanku la madagu wa mamanu ahina lukuchikumwa na chaji tsongwani wateke kumahatra atamendo. Enda ulukuchikumwa kambumawo ya chivele kelo ya wanachikulili ama baljuma kulili wata mahatra sheresi ya kambu itali hospital provincial Mutinyamani zinga para kutratar ma bajirao ya kankuro para le yama tratamento la manga kona loma distrito. Então é importante mno mutikamba hi mutika uranza miru wa wena akuti ranza wena uranza shaka gama shaka wena wak porque loko ufa wana tete jana jwa zongwan mas loko u hanga wama lembi ya kutala na uti tratarili na ujitiva ama bajila unga na u na uma tratarili idipo jikambe loko uwa uma ama rastri ila waya kankurukulu chikungu wa jisunga zongwan leki utamaja ma consulta anualmente para kwa doko delaya wana kumabajila makulili achivekela cha hasasekeli onali loko umayizambile unga kumi chinga kumi chilonda ta shama 3 anos uya kambe kama yena ma consider 3 anos pra bata ona ka chilonda chi kumi kile o achivelike cha mama chi sasekeli então é importante ku ahima a zvikambelo zvokhe lezvo pra hita hanya kwasi ka utomi ka hina a district leyi kumeka ngovo ni mabazi lawa district dizavala ka provinsia ya hina leyi ya nyambani então district dizavala kumeka ngovo mamane na vapa kule mabazi ya kankuru dikolo hambu maonyani ma district yona ndzi nga vula ku hi yona ngovungovu ingani nomero ya hombe nyana maxi leswi swi tsakisa purika vamana va hena pura ku apopule ku la ku famba chipitali hi nga tshama hambi ku lomi nyambani ka district ya hina yisamuka mabazi ma kona hinkwato mabazi ma kona maxa vamamana a va lava ku famba kwihi a va vami chipitali pura ku va kambelo enta ndzi ta tlhelisa ngovu vamana va zavala va fambaku chipitali va ya popoliwa purike a nomero ya hombe purike vamana vo famba chipitali vo ya va sungula mabazi mo tratariwa entao i important hi ma example leyi ya ku hi famba ya popoliwa mabazi lawa loko ma hi kona loko ma nga hi kona kambe hi tshama na hi swi tiva duki basi hi tshama hi hanya basi
0: i ri timatwi ya xitirikumbi thari ya tawudhawu ya ku thumaniwa ka mitume tawudhawu ngucemo cha provhinsi ya Nyambani a xikombela ka vasikati ka siku va xipopola malwati ya xivelekelo vaxavisi va manekaku amau bazara ya didoropa dai Nyembani ngwaomba kuti vani ku themba hambi ni ku tsaka ngoko vana thuka va xavisa ngunzila yinene kati tshiku diwa dawu ku lungela vintsingu ka setemple tshiku da masontshwa vona va li va yimelaka siku xavisa ka matshiku ya wa kotaku ku xilunghiselwa mithumu yiwa yinengisa
2: iminariti a movement yi kulili a yi fani ni khali va nghena vanhu va vanyingi ha xavisa vhiki leri a swi fani ni masiku kunzako hi xavisa awuxa ni tihlampfi ni maverdura ni muzu wa mazumana yi nga muhungelo hi xavisa minchumu ya yinyingi
3: lava taku va ta xava va taga va navela yini ngopfungopfu
2: va navela uxa ni muzu wa mafuza ni tihlampfi hi swo va landzelelaka hi swo va kombelaka
3: murhangeli wa tiko ka Mozambique Daniel Chap i ta va rhangela a nkhulu kota muxavisi muvonisa ku yini a mikhuvo leyi lomu wa dorobeni ka Nyambani
2: i nchumu ya ku xonga i nchumu ya ku saseka i swivitano ni malembe hinkwawo ha khensa hi ku a minchumu leyi yi encekile lomu ka provhinsi ya hina loko a swilitano ni malembe hinkwawo a hi ta khensa hini lava xavisa America Central
3: va tele va tele ku va taga lomu bazarini laha bankini ya wena ma swi kota ku phamela votlhe
2: às vezes já escuta mas às vezes a escuta que sa Ivan ninguém vai ganhar só que como ele não tinha o ishina então te a tutu ma ia comprar na minha chuva tutu ma ia comprar para vata ipuna ipunisa na gente leve com galirando lá vai no vashab sacalo no mercado central
0: iri timatwi ya vaxavisi maneka ku mabazara muwadoropani ka Nyembani va xikombekisa ku tsaka hambi ni ku themba ngukuhwa ka mithumu va taku va xihona ya ku kulungela titshiku da masontshwa muwadoropani ka Nyambani basi mwengiseti munzila hila ugameta mahungu ya twenyasi ngaomba titakuwa kupinda ka 4 mili wa vatu ngaonotuka vashaniswa nguchihala chenino kamchima wa utubro au atakuwa ni waka distritu ya nyasoro wa mwa provinsi ya Nyembani kaoneka kuengetela kamiti ya tarulelo wa mwa Nyembani hati atimehawa kukoneka kutuleka kamitumu ya manza kama distritu ya Vilankulu jangamu hambi ndropane ka Nyembani vashavisi vakombekisa kutsaka nguku haka kushavelwa kama tsiku yao wakulungiselwa kukukulungela litsiku da masontshwa mahungu mangati manzani ka mina Sandra Masangu Bernard Saloma watikonlani ka michini lisviti
4: muengiside mahungu ya Inyambani.
5: Hepa lamukamadza 7 horas ni 10 minutos.

0: Kiruamedu ya zikanji kitero hambi loku lichihisa lisani. Nguto neto hiva ishima hata kuwe ni kuhusiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ngutitsuna.
1: Ibongidi Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yosingamu yangu.
0: Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nikutivikela ka madwale a malaria. Chika nikisoyatuna wakata udahu chali sima katothe utumi.
2: Malaria fora, fora! Malaria fora! Yeah. Vamos todos nos proteger!
1: 18 horas e 20 minutos, chicati já couve chitani e matimu, mata munu mata ambangum foi tua belunha condela.
0: Matimu aditiku.
3: 24 ka setembro de 1973, kutimana nchuseko ditiku da Guiné-Bissau. Mokata matimu, makumanza nikamina Sandra Masangu, Bernard Salomão akwandila nikamichini. Guiné-Bissau awachishaniswa nguvakoloni valitiku da Portugal, eto ngu século XV. Kala tisikudia nga wachi mana nchuseko ngulilembeda 1973. Bimbanga sina hoka wa Portuguese wona ngwabanga wa vachilumba ukalu wa hombe ungatizi wakota Reino de Gap ukalu wa ungatilumba malimu. Msana keto ngu século XVIII wawe vachia ikbanyi sana hawa ngawe nivona vachilumba ukalu wa wemu. Kasi maputukesi nguwa mangawa machihoka ngutilebe da 1446 machitangela ngu Álvaro Fernandes. Chidoropana cha Bissau mchichi nga wachichi umbo ngutilebe da 1697. Eto wakutini chikwata ajia chingatisi mbila chiteka vato kasikuwa vachia shaniswa. Msana kwa kudipindile malembe wawe vachi umbo didoropa da hombe eto msana kwa kudimani nchuseku wa Guiné-Bissau.

0: chikwata achiye chingatiwa chichilwela kasikuwa kuoneka nchuseko hawa ngatiwa vachilwa nisikwata sama Portuguese musisi ngawa sichikata ngulilembe da 1956 hawa ngati vunetela ngodi banza ngati donakota africano para independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde vona vati tangero ngwa Michael Cabral hawa ngawa vachilwela kasikuwa lichikudia libe nchuseko. Cabral awa chilo za utomi ngutilembe da 1973 awa chikwata church na wachi chisimama chichilwa kasi chilabetela chuseko hampini kutovela maportugesi kalite kudileya hambikuwa chikwata church alibanza da africano pra independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde etongulise kuda 24 kasi temba lembe da 1973 mangatikota kasi kuwa wabeni chuseko walite kudileya wawa vachisimama kasi msanaka michimwa kuhambana mbana vachilwela dite kudawe hambini kuwa matikumangwani ya Afrika mamana chuseko. Unilembe da 1980, Nino Vieira, awa angatida unwa kama pasi kota João Bernardo Vieira, awe achite kwa nguchikwata chama Portuguese, achia Nia Luis Cabral, awa angatiza matinzila ta kuhonyola ditiku, da africano, kambe chikwata cha libanza dilea da africano pra independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde tiatumela kasikuwa chiningela ditiku kwa wasimamire vachilwa kasikuwa kusuhunyuli ditiku dilea wabrili wadilembe da 2024 wawe vachizama tinzira takuwa kuoneka Saula Mani. Saula Mani ya msana kuwa kuiditindekile kama kambi ya mangi. Ngonjima wa utubru wa dondo dilembe kuwe kuchioneka sikwata asia singatiwa sichitangela kasikuwa kuna maneka kuchisaulwa ntengeli awanuwa achitangela ditiku dileya dagine. Uri siku da 1 Marso wa lembe da 2029 chikwata cha hombe uchia chingawa chichilwa hambini kwa dumela ukhalu ahale ungawa kuchidawa Nino Vieira au angawa achibaliselwa kasikwa luza utumi kone home. Mwengi seti, ngunzile ya hilo gameta matimu ya Twenyasi, awa hinga wahi chikumbuka tisukudia da 24 kwa setembro kumaneka kanchuseko waditiku da Guiné-Bissau. Matimu, nguwe mangatimanza nikami na Sandra Masango, Bernard Solomon wadikuwa nila nikamichini, ishwiti.
1: Mwengi side matimu aditiku.
2: Kodi Sandra Masango ngahitisela matimu na kusinga kulikwadi fowethu abiliyo nyankundela.

matimu ya siku isimwe mamandeliselo change swileletelo kala 23 hours xikatileti tivi seta watch hi ta vifambisa leswi nakona kala loko swi ta ku 23 hours ni 30 minutes xikatileti tivi ku nyika mahungu ya ndlala ku kumesa ya siku leyi ga nyamuntlha siku kota wuleleko gawu 24 ka hweti leyi ya Setembro 2026 xa lembe hi Thomas Valoyi na Ideral Dominate va pangela twa wena ka siku leyi na hi ku swivela mathomo ni makateko na u nga swihohlo leswi hi u swi swivelaka ka siku leyi swi famba hi tindlela letinene xeweni.

0: hibongele Mr. Bao utileko utahi alakanyisa leswa ku hifanele a kuti vhikela ka ubadzwe ga dzedzedz hikulandzisa leswi a mitirio ta udaho ihi kombela kuka masikwana lawa ku nga hiti vhikela ingena lumuka chimumu ikamalo wa tisuna titwalele nako titwalele na tisuna tigamati tisa chikarato kunga malaria hangi ka malaria makona mangwana mabadzwe makaratisa kwa tiku gahina ga Mozambique hambiri matiku wonke la haska gambo kama sikwana yatolwene malambe ya 2020 kusangule nika wona 2020 yun 2022 kwa hinyima nyima atikuwa ginyi mile hima kama mabadzwe lawa manga nyima nyimisa ulaula he COVID-19 kuhunza ma COVID-19 kutangila mangwana mabadzwe la hama huli luwako na hitiwa hika mshaku makuna la mangwana hita kuna uhikali kuna ni mai agaive kuna ni wana malaria lawa hinga maso la hana Mr. Bao ni mangwana la hama ileko kasiku hatifikela kama badju lawa ziku wanali zi asiku giwani giwane zi huli luwako kanile zi asiku kumakale yata udahu yako fikela uto miga hina nzinga tayi kota nzochi nzine madot madota hina machikel chimu umuha kuneni hingena uka chon chimu umule jitaku niso tala kanele zwe hifanele ku hitiba ku hihanyisa ku ini walumuka chimumule chi hingaka chona chingenileko hitalo sala madota hina baba Messias Manuel mama Maria Suzana gipelile baba Messias
1: gipelile baba Masinge dzipelisa baba Batista na mama ni Mukumba mama ni Luweza nokulawe wa khomekile zwe nwana nzi khlanzi phenda nzi yakava ingeset va hina va Radio Mozambique nzi ku siku ginene ni uyingise the ginene la haradi Mozambique.
0: Hoya hoya mama Maria Suzana Mukumba nzonga na hiti zwe hipindanya na milongoloko yokara hikola ka zvinyingi zvinga hikomile.
2: Ngipelile vayingiseti achosangula ndzilo sa amadoda kulone ba Messias moderador wa na Masingi mukometelo wa michini kungaya na Batista Luis Batista.
0: Ezo.
2: Ave ngisete hi vona hi vala swa ku vonke na hi lavela leswaku aka xikhatrexi a maiku tse va yingisa leswi hi to xuxa vona wo na va pimisa ku va hi vuna aka maxuxela yabye loko va hizwa va hi nyika wonela ha va chusa
0: hi zona hi vongile loko ku ve ku losela ka mandota ya mina ka longoloko lowu a ku na ni hita ku na wu nyamuntlha I longoloko hita kuni le hloko mhaka ita udaho kota hi haxileko ku ngheneni hi ku zwelisimula Mr. Bao hi la ku tiva ku hi mahesa ku yini hi tivikilisa ku yini hi landzisa ku yini a swileletelo swa ndzawulo ya ta udaho hambi ni wurhangeli ka tiko hi ka mabadzwi yo tsalangana lawa hi ta ku na hi kumana nawo nyamuntlha masikwana lawa hi kumana ni ubadzwe ga chikele va Portuguese va le impox gumani vitu va ku i variola dos macacos ndzala kanya ba Messias tolono masiku loko va wulawula hi chikele ey ndza va vona van'wani tingohe maxaka na tiboxekele na ndza hayanyana ndzi vutisa kasi zwini ngohe ya kokwani manyani ngohe ya tiyamani ako n'wana ngo lembe gaya go ga malembe ya 70 lawo ku ve ni ubadzwe ga chikele makuno anugiwa hi chikele chikele chingamuga ndzi tshama ndzi tivya leswo kepa gikona ubadzwe loko gi nghena muka miri wa hina gi vanga chimexo hi cho chikele mpox nyamukha mpox lo chikele lexi cha khela chiwuya chiwisa au soft nga zwile vangiza chita ni mavitu lawa hi mazoko ya impox va Messias mutiva yini hi sweleletelo va ta udaho swa landzisiwa leswi va huwelelaka ka siku gin'wana hambi kwala Radio Mozambique ha huwelela hi swona hoya hoya kambe
1: ndzi bongile ku nyikiwa xikhati ka malowa nosiku a ca hombe ka wotlhe mabadzwi lama wu haxiwaka ku nga va hi Radio Mozambique ku nga va hi man'wani matlhelo lama wulawulaka hi mhaka ya mabadzwi ku wa hi swa swinene ku va hi wotlheni hi veka tindleve kasi ku ingiseta ani ku ingisela a zwileletelo zwo khle lebyi nyikiwaku nguvu hi tlhelo ga mfumo hi tlhelo ga Saudi loko va haxa mhaka vona vana ni u tlhareki va gondzileko va feleko ku va tiva ku hi basopisa ku yini vanhu kasi va kota ku ti fikela mavabyi. Ku nga va ku hlwela ku chikela xipitali kutani ku hlwela ku va xipitali va chikela lomu mugangeni hi hanyaka kona. Maxixana a wu swi tiva ku ndzi mahisa ku yini ku ti fikela mhangu leyi. Kasi loko hina hi byeriwa mhangu leyo ku na ni fanele ku va hi tiva ku tihlayisa, a ku vala va leteke hi hlamba mangi a mabasa. Loko hi ni lebyo u chela lomandleni hi tola ni ta n'wi hi tola, kasi ku losana kambe hi mangi hi nyima kondza a ntungu lowu va wu juka va wona ku xiya wu hundzile hi laha swi nga ta hi vevukela ha kona. Kasi hi tlhela kambe hi losana kota lebyi hi leletelisiwaka byona a mutini wa xipitali.
3: Loko u vulavula hi ku hlamba mangi, byi kongoma le
1: December 2020. Kunenene loko uza ukuwela ntangu bya hakisa byi thapela ka vanwanani hi chihaki ntangu pra ku zinga kota ku va hi thapela ntangu u fanele ku va mina ndzi nyima laha wena u nyima ikhelugasini yani hi losana ntangu hi simama ku hanya khwatsi kota ku byanyisa ku zwo heko loko hina hi damarelana ntangu zwi vula leswaku amabazi ma ikuleta hi chihaka matala lomu tekweni. Kasi loko hi hlonipha milawu leyi nyikiwaku hi mutirhi wa xipitali ku nga le munhu ndhawu ka ku dahana kona mabazi nda swa swi kota ku mahaka mahangalaka
3: hi swona. Ndzi bongela magezi swa ngolo ba Mesia ni tanaka singala daughter Maria Susana i wulile laha ba Mesia leswaku mutirhi wa daho yi kombela ku hi nga ha khomani mangi hi nga ha losani hi ku tswotswana tibizinya leto ku ndza tshemba ku vanyingi va tizwa khwatsi ku i ku losile loko mutswotswa lomu ka marama ya ndzi losiwile. Ha swi kota ku swi landzisa loko hi tiyisa lomu michadweni lomu ka swiphichaphichana a ka ma hi losanaku lahayani ha swi zama ku swi landzisa leswi swi vuliwaku a hi tsawukananeni hi nga khomananeni hi ku hi nga thapelisana mabatu.
2: Ngipelile kambe wena se ti wo rhandzeka a mhaka leyi kunene yi ta na yi hi xikarato hakuva vatirhi va xipitali va vulavula ngopfu hi ku kula ku hi ti vhikela va to sangula kunene hi ka vuvabyi leki hi nga hi ni tivi ngopfu va va veka leswaku kula ku ve laha ka muti ni muti ni muti laha u fambaka ku ve ni bakete ga mati laha nyangweni u hlamba mandle u nghena a ku losana hi ko ku gipelile gichile hlekani hi nomu basi namunga khomane hi mandla namunga tsotswane hi ku fela ku vhikela a ubadule usuka u ve ni tivhikela nomu tsha ku loko u khokhola loko hefemula unga nyiketi mungana kani leri hina hi ku yeyisa a zwileletelo leswi zwi vuliwa ku hi vadahi va xipitali hamali zwa ku nganyani loko a mitlawa leyi yi wumbiwaka hi xipitali va ku fambani muchumayela muhuwelela lomitini kasi ku ve a vanhu va zwiza ku zwini mufele ku kumbe muzwilandzisa hina hi tiyeyiso a hi vumeli wa wula ku a ndzi na xikhati mina hundzani mina ndzi ta mina ndzi ta tiyela leniya farmasi leniya ndzi ya lava swo karhi ndzi ku ve a ali ku leya tirha a swo karhi swo tirha mina ndzi ta ndziya ndzi ya xava makunu ku la ku hi engisi a magezi lawa va ta ku na a vatirhi va xipitali ku ta hi byela kasi hi swi landzisa hi ta hunguta ku tsongwana a mabazi lawa
3: hi swona. Hi kwalaha ka gezi leko ndzi lava ku alakanyisa nyana ku tsongwana o wena nhondzo nguvu ka mina hi ku kula ka kona laha ngangweni ka n'wina laha mugangeni a vuvabyi leki yimaka hi holela ku ku va wunikile wona malembe yalawo hi vulavula hi chikele malembe yalawo ma 70 lawo mawuliwaku
2: mina a chikele a ti ndzi babyangi maji lomu ka tixaka va babyile kambe ndzi swi wonile a matirhela so mina ndzi va nga swi tivi ku a chikele bya tirhiwa hi xipitali leswi va nga tirha hi swona a kale ka kona Bavatira hemi babi, vatira hemi mpesa. Ampesa lowu vava kuveka laha ndleleni ka mahandza kanya tindlela. Vatsema mpesa lowu avakwetlelisa laha ka sango, vatsema makoti, vakwetlelisa loyi ala ku kutira. Abuveta lomuka tindleve amahlila waya.
3: Amahlila waya.
2: Iya ya mpesa. Mangena lomuka tindleve, mangena lomu kanwini lomuka tinhuvu. Mohe matirala lawa henga matiwa. Aku hlamba iwanga hlambe hi tinamelo kunga bakete legi hi
3: vonke va gitirisaku.
2: Kwa hi zvako ai aku etleliwa etlela yete. Kani leswi kwa hini lawa anga muwonelela. Ama wonelela lawa hi leyi yena anga muhlayisa. Anga khomi zvinwayana. Ahlayisa yena. Dzichitivile mina chike.
3: Zvoniki. Makono nyamuntla ba mesiya ndza wona ku tjona chike lechi. Chikhela chiuya. Kambe nakungalandzisi ngovu a chimunhu lechi vamani Maria Susana a chikhamusela kula ku tirhisiwa chipitala. Kuulwa leswaku a munhu loyi a tshamile kaya va mu nyika makini na nyana lava mu nyikaka hi George Chikele Chimphela. Kasi ku hi nga tluletani a munhu loyi i fanele ku tshama yeche. Swa onheka lomu gangeni a ku kalandzisiwa mhaka leyi ya ku munhu loyi a tshama lomu ka quarantine. Quarantine loko ku tivekisa yena a nga kokani ni vanghana loko a kumiwile hi vatlule lomu ka matshamelo lomu gangeni.
1: Ndzi bongile. Nyamukha kota hina hengi hati hlaya ku hati vanguvu zvakarata ku va u tshama ma quarantine lawo zvakarata ku va hina vanhu hi hlayisa ana wo kwa hilo hi tizo ku kwa loyi a hi byela ku nawo o hi chipisa na ko lizwi ya zwilwe leswa ku hina ho clean hi kota ku pona mhangu le hi taku manje o hina kota hinga vanhu wa byeliwa munhu a khatsho ka sena tshwa hi mina ndzo tshinga laha kaya tingi hlayisa vana na tingi ndzi manje o ka ni zwinwe lelo byelanga kusela kuva zvima munwana nga na chumucho chima so yena o tsakisa hele zvako a kuleta mabadzwa ka vanwani vana kuno mponi mabadzwa matshama na mina basi ndzoje enda uchikwana na mina undzi mahayini ndzi mahandamu ndzi nyiketa vanwani na vona vakuletiwa hi homa badzwa lawo manjelivyana hiku kupimisa ka hava hiku a zvinene hiku wena u lwela o kulekela leswaku vanwani vanga va kume mabadzwa lawo enda ukala mu ateka mawo kona ngolo loko hiswa ku kuna njikele jikele loko muwana nano
3: zvirumba
1: ne kona kunga sala lumwe ngwe chitu ah ko ba chihare jikele cha kona chifamba ku chilometela vano chimahaduka majiliani kwa hi muwana ana henga henako manje avano vakale vakwa hini wo khare ga utivi ga kuginga ta tsuka ge kumeka kambe kutiveliki vanga henako
3: porque
1: le vyama wa mahiku igonza ku loko munhu abadzo hema badzo yo kare ina ni fanele ku va a tsama ikhelweni ga ku yeche anga patsana ni vanwanani vano kasi mabadzwa manga koti ku tluletana mazhina nyamukha hina ni tijonzo hina ni kutala ka zwilo lebyi hileletelako mazhi hina je mahaku zwa hava ku hundzela vakale nda zwivula ku lebyaku vakale hinga ta va hundza achumu kuna ni fanele ku va hina hi tigonzisa hi fela ku tiva ku kasi lebyi gonzaku ni lebyi zwizwako hi fanele ku va hi ma kasi ku ponisa vanwanani vano aku ponisa vanwanani vano loko wana u mahele zwinene ka munwanani munhu ambiliyo kona yo shalala hikuva zwitiva leswaku le mizwi mahile ku zwilo zwa lisima eka muganga lonzi hanya ka wona zwilo zwa lisima la lishakeni hambi toti kupatha ta hina loko zwanzi zwitonzi kunza na ntungulo andza zwikoti kupatha ni tinguta masingi andza zwikoti kupatha ni timonita Maria Susana ku tikhadziwa tamene tenge tsama ikhweleni enda uti kuma amati ya kona ya kuhladziwa kungava yo hisa kungava minwana mimbulinga kona yo hladzwa tipatha enda tihladzwa dibasa tikati isaidi ti ainiwa ti ainiwa kasi azvipongwana lebvinga kolaya zvikota kuva zvifa kwazvo mashinya mukha hina lebvi zvona ku hativa ne loko ulawula wena kambe kha ku mashi keke likota yo keke sabe ichimaji ndamba zvina maloko chipisa lebvi ku vadzela ku zvinene
3: zvakona
1: ku hanyisa kasi kokota kuva ponisa
3: hezvo loko hi huma lomuka jikele hi talandzela simule inga chavela ha Mr. Bawula mama Maria Susana ako a hi tifikeleni ka mabadzwi ya malaria. Zonke leswi longolokolo hi mahele ku tlharihisa vayingiseti ku hi tiva ku tifikela ka mabadzwi yo tsarangana. Loko chikela kama mitirho ya udaho yi rhumela tikhari ni mitamu ni switamburana zwa u fafazela lomu mitini ka hina. Loko hi zwa maveve ni vona valava va fafazela. Vale ahivule midi ya hina kuveni usiku nomu hey ati suno atisuno loko ikwalo mu dropeni ganyemba natisuno loko vachikela lava ufafazile ahivule tinyango ta hina hela ku atisuno leti tivanga kwa malaria timphelisa kwini mama Maria Suzana.
2: Eh acho sangulanzi wala ku seketela ku tsongonyanyana amakale yanga wala baba mesie porque akale kama hanya vano akati khati cha hina kuwa hini chi chavuli cha hombe cha kuluku vawula wala hi ubabwe hi nyika undawo aka ubabwe legi aka sigitiriwa hichi gelule chikonga hina mabadzi nguvu yokota leri ku hiwa ma respecta
3: azikala
2: huwa kala
3: kuma vanhu vanyingi vabadzi huwa tileko
2: zwiwa kala hiku kuwa nyikiwa chichavo kuwa nga chepeti u munhu loko awulawula hi timhaka ta ubadzi vava zwiona ku leri awula ku mani ola ku ndzi hanyisa makunu ndzi seketela timhaka leti ku ndzi zwi hanyile mina
3: hi zwona
2: makunu atimhaka leti ta malaria ku nga madzedzedzi anda sekela a Saudi ya rumela a tamburana leziyani zwinewa hi majani vanhwana kasi kuve vafafazela lomutindlwini ka hina kambe hina vanhu hi karatileko a hi vumeli maji akufa hafa hi malaria i a malaria lawa mahidaya hi kuve hina hina ni minkani yo vululela avatiri lava hi vataka va ta hi hanyisa laha mutini ka mina ku chikela majaha loko ndzi vulula livati va nghena va tirha ndzi ku mina ndzi wa swi vilela hikuva laha a muri loko u kuma nyamukume a ndzi wukuma a seketela jaha leya ku gingani hamura ku nga yena a muri lowu lowu mati ku wundle wo xavisiwa a va cheli mahala kasi lowu mahala makunu vanwayani va vhika hela haka ko a vata vata tsakambisela lo mungwini va siya tisuna loko vata chela vane ha tiseketi ora ava chelilo mukaka kama filori la ya hina hi byaletelako vona va zwi tiva zwi fanani ka yingi loko hi ya mashapa yema iyama
3: ya mikhuku
2: ya ya mikhuku a Saudi ayivumeli ku chelisa lomweko dziwana ku hiku zwarete muka leziya loko vachela zwambeta masiku yo kai
3: va kuna marela ha
2: ka ka kulisa kasi ku loko asuna yita yita phaka malaya yifa makun laya ni ka mkhuku vo chela niku
3: nushililika
2: loko vachetela vanyika na uluwa ku loko hi chelile tsamane ti wora timbiri na muvalili na zwale zwonke na muvaletele muguma mu muvulula mumahaja alimpeza liya yilavekaku kasi kuve mungena maji hina ayivumeli avanhu vo tala avavumeli ku vula tivati ve vota va ta hi vangela ntirho ora porti na chikati ora ke ja a hi byi tivi leswi swi lava kasi ankulu wa hina leswi va nga maha leswi kuwa hi ku belwa mandla ku va ta va ta hi hanyisa leswi nad ho chepetana
3: ho chepetana vamesiyexe ati suno tikona awuda hokotanga ulama mani Maria Suzana laha gita nazo himahala zvitako gita ku ahe hanyeni kani lezvi hina ahe vhumeli kuhanyisiwa hinzako yako khapa khapa lezvi pitata manzi kuwasiko
1: ndzibongele ba masinge ndzokhanzi hleka hikuva hina vano kutane azvilo zva mahala lezvo lotanyikwa nono tsama uzwona kwa azina
3: azina
1: azina
2: azina
3: lisima
1: lo wakwa ichimwo shava hi wata zwitiva lezwa ku kasi ndzo humesa chokari lo mphaketini ku kota ku shava chokari hiko swingala ku zwala lo mirini ka mina ndzo ku impela hezwo a ku vala ka kona kota zwinga ulisa zwona mama Suzana khwatselo kwa ni kwa tihora timbiri mara ku ama vatina mavhale welwe ni majanela o khela uku a half we hora na ku vhuliwile livate kasi ku amoya lo nga tala muhengweni u kota ku huma la hangi loko kumbeti ti chikatileyo tshi ku nghena ku lomungwini u maha abaselelo ya kona a leji ndzi tshona ku cha hombe hina vanhu hi chiti nyanya ku va hi maha hi ku tanyekwa ntiro wa ku basisela lomungwini boke hambi loko nga rhandza ku swiyela lomungwini umbeta vhiki kutani hweti ti hweti tinharo kutani ithani wa ti hweti ni yinwe munhu nanga basisange khwatsi lomungene kapo kasi loko ta cheliwa muri luya zvoti lebzi nga fihlala lumuya zvizwa kukaratiwa hemuri luya zvila
3: kuzvinyenyeziwa
1: zvonyenyeziwa hemuri zvihumala hangi ali hilo yanga tata chela amuri anono ne hali zvokuda chela ari vakali zvakulezviya
3: anzi hala kuda kwalavo
1: ari vakala kulezviya zvile muya ngwine akwe zvaikuzwa muri luya zvazvo huma kahora lebzi ilava ko zvinga kana zvinga ilava ko zvizwa kumuri prala hangi
3: zvila kupona na
1: zvila kupona na zvona
3: akukasi zvine zvi zvimaika
1: Kasi a kutala ka zwana zwi huma ni usiku xa hina na hekele zwi gale zwi ga ku fika ri khala bya ipa hekele hina hi zwi tivi masiku lebyi ta vuta cheriwa muri hiko zwi la ku huma xa ku ei zwi bo zwinzi
3: ndza fa
1: ndawu le vya kwala ku hina hinyeka le a le sima mufumo wa hina priku wa helekelela ku hinyeka memeri hinga xavangi a chumu so hiko veka tiku leki ndzi hanya ka tiku leki ndawu ndzi nyikwa muri praka sinzi kota ku hanya kwasi kasi mabadra yo tala memeri le famba ku ya xaviwa le hangi le va pumba ku xava hiku vatswa ku vanhu va kutala ka vona va hlayisa anawu lowu lavekaka ka wazo moxikota hina hinga vanhu loko ku mhaka ya dzedzedze we na mina lebyi ndzi ka ndzi nga mani munhu ala ku byala byi byala byala laha kaya kaku ale a te mufumo a ta fafazela lebyi ndzi nga byala mina hi ku rhandza ka mina a hi mufumo nga ndzi ri ma ku byala ndzi ku a va fafazela ni
3: lowu fafazela lowu ma fanele ku fafazela
1: kona
3: va fafazela
1: swi tsange porque swi tsakisa mina swi tsange andawu lebyi ku fanele ku va hina hi ve ni gondzo yo karhi hi tiva lebyaku kasi loko mun'wana a helekelela lebyo karhi hina wu tenge hi pfunetela loyi a helekelelaku kasi hi kota ku byin'we naye hi kota ku hanya kwasi hi lebyi ndzi nga la ku wula va vona ku va mfumo va va nyika a minenge yo famba hi yona va va nyika switamborana lebyiya va va nyika mimirhi va tlhela va va holela va fumba ni ka misiya mi ya machela muri mina ni ta chika ndzi ku a muri lowu wa ndzi vulaka ha vasa n'wina byo maheka hi ku o hikuva ku ka ndzi nga byi tivi mina ndzi ku a lisima ndzi ya lebyi va ndzi mahelaku byini loko wa khwandza gi tiva lisima nga lebyi va ndzi mahelaku mina a ndzi tsama hi ku va vitana a siku leyi ndzi vona ku u nge khebya ndzi vona ni kambe siku ku i mutamuta cheletela wa byo lebyiya byi valaku loko mina ndzi pfumela ku cheliwa mun'wana a nga pfumeli loyi wa selana yena a nga pfumeli bya ha fana no kala mi nga cheliwa
3: a ku tirhiwe nchumu
1: kasi loko ho kheni hi hlengela byin'we va cheta yo commit ya hina byi guma u ta vona ku a hweti leyo tihweti timbirhi tinharhu a ku na suna a ku na nchumu loko uzwa suna ku nga va tisuna leto ku ti kala ku ti nga hina lesima ka ku loko ti luma munhu enda makumeka mabazi lawa hikuva amuri lowuya u mahelwe ntsena pra ku daya tisuna letiya
3: tivangaku
1: mabazi ya dzedzedze hi lebyi ndzi nga lava ku tlhamusela ka vamakazi ndzi ku hakani mutlhariha mu tiva ku mhaka leyi yi kona hi fanele ku va hi ingisa a swileletelo swa xipitali loko va byi maha lebyi va vula ka hina va na ni vutlhariki va gigondzileko kasi ku hina hi kota ku pona ka mhangu leyi
3: mama maria susana wena wasati byi mahisa ku yini ku o lomu ka switamburana leswiya ndzi vona ku i mbhulu loyi va chelaka kama va chela mati va juta kambe va juta navo hi navo kwalahaya byi mahisa ku yini ku byi tswala amahele byi tswala tiseketi byi tswala ku ri u va u ni ni ku juta u kama ku swa tswala tiseketi lomu kengeni ka mina swi tswala timahele ni swin'wana swiharaharana swi nyinyisekaka hi ku uzwa muri luya swi na ni sima kale kukwane ukwane unga wa sato huwa no tukatuwa nchikato umaku basi selelo so ngana va fafaze
2: a vina lisima hakuwa kuneni hina hova hembela hiku wana wawula kumama hilaku junta amuri ni mati achitambura nichi chia kumi gama lido hintawo amuri hilo wokari hichela kulumwe akukomba akhela juja chitamburana achina chum makuno zvita hiku hile zva mahele vange vatakata chulula mahele tiseketi ni tisuna makuno ahilisini hina hokala hingalavi lisini mululuwo hina hetsakiswa hi michumu leyo hi khola leswa zvonga mina loko ndziya ndziya xava amuri hi wona wu tirhaka ku veni u ngoyo ya xava wo lowuya va taku va ta ku nyika hi mahala lowuya u ku ha loko ri ta chetela ha wecho ndzi ndza xa amuri wu tirhile hi wo lowu wa wun'we so ke wena a wu le ku vhumela lisini a ku vhuniwa hi ku u a bya lisima hi leswiya byo xava a hi tivoneleni loko ku yi leswi chimumu a tisuna tisangule a va fafazeli va longiselwa hi mitirho ya wudaya a hi va amukeleni a hi vululeni tivati a va cheli nchumu vo ta ni muri va ta kombela a mati ya wena laha ya laha kaya va chela a va cheli nchumu xa xikota xiharana hova hembela
3: hova hembela kasi ku khatekela a zwihari leswi hako ta ngalo ba misiye zwi huma hiku zwilo zwisina zwi hiku alomungwini
2: ka zwilo mungwini zwilo mungwini loko zwi zwa muri lo zwo wane tu
3: zwo zwa kufa
2: zwo kwe la ku zama ku hanya maku loko zwi huma zwiharani leswi ku sala ku hanya wena nwini wa yindlu zwone zwi humele ku vatela ku ta daya zwona
3: hezwona hezwona na he chikala magumu ka longoloko wa hina ndzela ku kuma magezu gumesa hinga le hisa hela hezwi kota ku hikona na ntasa wa Homan Maria Susana chila ile munhu ka hina vahanyi atikweni ka Mosambiki hina vahanyi lomu nyambane ako amabadzwe loko machikele ku humelela vata udaho vaku a hizweni chozwe ho badzwe gokara hi chilandzisa
2: kula vaku ku nene loko a vatirva hospital va huwelela mhaka a hi tshamene ku
3: gebe
2: hi yingisela henge hina lava yane vo lavaku si vona vo hola kana va wula mawunwa kana va wula wa mina ndzi na mhaka hi zwona a yingiseni a zwi layele zwa chipital kasi ta tivikela a utomi ka hina a hi vululeni a tivati ta hina kasi va chela mimuri leyi feleke kuve yi daya zwiharana leswi zwi hi dayako mina ndza layelela ku a hi zini a mapalestre lava a va Sawudi va fambaku va hi chumayela va fambaku ni mimuri ya byi va wulawula va ta rhanga hi kutaku a kutaku byeko a manziku kutani mongwani tshama ulongile hina hi ta chikela kunene va ku nyika siku wena na wu pimisa ku a ndza ha wona ndzi koka lahaya ndzi koka lahaya va ta chikela va chetela mimuri wena u ti alisaku ku mina ndzi ta ti wona u ya ti xavela mimuri leyo ku swi la wena wa la ku ta ti daya hi ku a hi yona yi n'wa nyikwa hi vadokodela kambe lexi ku dayaku hi zwiharana leswi swi nga lomungwini lomu wo alaku ku a ku ve va daya a vatirhi va Sawoti
3: ni loko ci ku kwetse lomirini ka wena u nga rindzeli ku swi ku yini chikwana u teka ku ya chipitali
2: i chikwana yo chipitali u nge mina ndzi ta nwa migugutswani kutani ndzi ta famba farmasi ndzi ya ndzi ya xava paracetamol ndzi ta ti nwisa famba chipitali va ya va ya hlola a vuvabyi leyi u nga naku kasi ku yini va tiva ku hi wihi muri u feleku ve u nwa kasi ku hanyisa vuvabyi leyi u nga naku hi ku u nga nwa makinini la yo manga lumbi vuvabyi lekiya
3: u tlhe u titswalela man'wana
2: u tlhe u titswalela man'wana
3: mabantshwa bamisile
1: ya hi swona a chin'wana lechi mahaku hina hi veni mabadzwi hi kama wo leha hi lechi a n'wana wo karhi wa tshuka a vabya laha mutini mamani wo karhi a teka n'wana na wakwe a ya chipitali a nyikwa makinina a wuya na wu laha kaya a ta mu nyika siku gin'we a mu nyika gawumbirhi gawunharhu a makhoma ha chukwana n'wanana a bangula hi ku lwi mun'wana xa wa vala ku vabya mvexi ka umbetisa makinini lawa nga teka chipitali ka n'wana na loyi a nga ya naye a teka loyi a famba nawe a le a mavabyi walawa ya man'we a makinini ya walawa ndzi nga amukela a teka la makinini a nyika loyi wa sena loyi wa sena wa nga kalamuki ne loyi mun'wana na wa nga kalamuki
3: wa mpimo a wu simbelela laha ka n'wana na
1: loyi a makinini ma simbelela ka n'wana na loyi a nga vala hi yena a famba naye maxa a mapambulilexi a nyika loyi mun'wana yena wo a vabyaku hi wo mabadzwi ya dzedzedze endhawu lebyi abyi maku mabadzwi ma ve ni ntamu nguvu ku hundza ku nyikwa makinini a mi nwisa n'wana na loyi kala mambela loko loyi mun'wana a vala ku vabya a teka na yena wu loyi a famba na exipitali a ya kuma makinini yakwe a mpimo lowu a faneleke va a nwa kala kalamuka endhawu lebyi ndzi nga lava ku vula byona ndzi ku a yi tibasopeni burkilawu ha tshuka hi maha a swilo byo kwa hi leswi mun'wana wa vala ku vabya ku ndzama yingisela mabadzwi loko ma ta tshinga hi ku ndzi to famba xa loko ma ze ma tshinga mabadzwi xipitali na wona pura ku va hatla va mahlula mabadzwi lawa bya karata ku va xa ma gile nguvu a miri wa mina endhawu pura ku va hatla va ma kuma a mabadzwi lawa ku va mahlula swi teka kama wo leha ndhawu lembi ndzi nga lava ku basopa hina vamakabyi ku a hi hlengeleni byin'we a ku zwa milawu ya chipitali kasi loko bya ha vala hina wu tekela ku hakla hi vala le chipitali kasi swi kota ku hi byi hi vevukela
3: ngopfungopfu ya hina vavanunavavanuna
1: ni vala pena hi vulavula ha vona ngopfungopfu loko mamani a vabya yena o ya yiva makinini ya nuna ya mamani a nwa ali mabazimu angala kuzvitiva yena so kuba magenana lawa yabase yena waano loko kuchipitala kwa habazwa kata mina ifamba kwa afamba kwana loko ta kuma hlamulo mina unsare khalifa uta khala siku muni veri kuti hake ufamba unene nene hina bavano na kutalaka hina haluze hewo kani lo hinga nawo la kuti gakuse kwa hativa nguvu na henga tive chumu
3: hezwan hebogile madadamina nyamukha longolo kulo uvekiselo ku hakunene hita hita bula hita udao hiti fikela kama badzi yutsa langana la maileko aizweni zozwa loko amdirata udaho yi huwelela ku kuna ni chokari shungita hima badzi ukari ahi mahini lechi ndijia hina ahilanziseni lezwe afumu ulawa kuzona kasiku hapona ayiku afumu unu shanga hilezwe uhi kamselaku shungita hita mabadzi au shanganga ulawa ku hipona hina onkilileni ati kweni ka Msambiki kwa loho ahitufikileni kama badzi ya ZZ chimumulechi ahitufikileni kama badzi gege game box kunga chikele ahitufikileni kama ngwani mabadzi la maileko hinga nweni amimiri na hinga nyikwanga hadokodela ahiyeni chipitali hiya kuma ahlautelo ni tingilata kona hikona hituya a farmasia na onyikilu

meleza o change kutana ma alongolo kulo etikela ukalach katlech aheti jujene kutsongwani hala kanya legi u change mrozaming set na kutsamazwa ko kangona mungava decada de 90 maya lakanya ya tombe marumbini.

0: de wa shtiva ku hisiku nga rumela kala mali muni hi ku tirhisa Matrix munhu wa swi kota ku rumela kala 200,000 meticas hi siku tikomponi ta swi kota ku rumela kala 500,000 meticas hi siku leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi aka vanhu mahala ku rumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rumelwa un'wana nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona ntirho wo kahlula ni ku tshembeka Matrix mali hi xihatla
1: ndzeni ka xikhatala marhandza va nwi seti ku tave mahungu ya provhinsi ya Nyembani.

0: Hii losili hoya hoya ka mahungu ya usiku la ha radi Mozambique ti shock mpaka nitirieta uda hilumu inyambani kucha ba mama nilijua kuvaya kambiwa mabagi ya chubelekelo ugevenga atukwini gajoni mapuisa ya KwaZulu Natal mani masiku mambiri kulangotela a vanhu lava vangadaya a khumi wa vanhu ni mumwe wa zibili ya loyi amahungu malo makini kamina Americo Mukumba Bernardo Salomão e Kaubasu Pigantini. Mahungu ya usiku nyamukla 24 ka setembro walembga 2026. Mitiria taudahe lumu inyambani kucha mamamani lejuaku vaya kambiwa mabadri ya chubelekelu ahungulegi gi ambiwa ha inakulore Sandra Masango.
1: Mitiru ya tauda hilumu ingembani hile yuku jetelaku awabasati ya kubatingetetela kamitiru ya kupopola mabadri ya chivelekelo. Shiteru kumbi inga mboni lilu wapata mabadri ya chivelekelo hichinye mocha mitiru ya tauda hulumu provisi ingembani. Hilu waula kule jaku rinli sima kasuko wabasati bativa ama tsamela ya adre kakwela nani mabadri ya chivelekelo.
2: Importante kuhifa majipitali hea popolo mabadri lao ya kanku la madagu wa mamanu ahina lukuchikumwa na chachi songwani bateke kumahatra tamini. Endao luku chakuma kama chibelega chawa na chiku lili ama badri maku lili wata mahatra sheresi ya kambu itali hospital provincial Budinyamani zingi para kutratar mabajirao ya kankuru para le yama tratamento la manga kona loma distrito. Então é importante no marmuticamba, hein? Mutica o ranza mirua wena, akuti ranza wena, o ranza shaka gama shaka wena work. Porque logo ufa ona tetejo na jotsongwa, mas logo o hanga malembia kutala na uti tratarile na ujitiva, amba bajila unga nayo, na uma tratarile, e depois gambe logo o mama rastrela ya kankurukulu. Chikumwa jotsongwa le. Uta maja ma consulta anualmente para quando de lá wena kuma bajila makulili. Achibekele cha hasasikili unali. Luku umaiza mbili unga kumijichinga kumijichilonza. Ata shama 3 anos. Uya kambi kama uyanima konsulti 3 anos. Pra wata wana kachilonza chikumikili o achibekele cha mamanchi sasikili. Indao e importante ku ahima haa shikambelu shokle lesho. Pra hita hanya kwa zika utomgahi. A distritu lei kumeka ngovu nini mabaju lawa. Distritu dizavala ka provinsi ya hinali ya nyambani. Indao distritu dizavala kumeka ngovu mamane na wapa kule mabaju ya kankurubikuru. Hamu maonya ni madistritu yona nzinga ula kuhiyo na nguvu inga ni numeri ya hombi nga. Majile jweza kisa prika wama mwana wa hene. Pra kwa popule kule kufamba chipitali. Inga tama ambu kulu minyambani kadistritu ya hene samu kwa mabaju makona. Kwa mabaju makona. Masha wama mwana wala kufamba kui. Wami chipitali pra kwa waka mbelo. Inda mjakile sangu wama mwana waza vala wafamba kuchipitali waya pukuliwa. Porque a numeri ya hombi porque mwana wana wafamba chipitali. Waya wazi mbulo mabaju mwotratariwa. Inda wama importante mwaz ya kuhifamba, ya popoliwa mabaji lao lukuma hikona. Lukuma nga hikona kambi, hitama na hejutiva. Dugi basi hitama hihanya basi.
1: Magezu ya shiteru kumbi, chareta udahu, heo kamitiru ya taudahu, ichingumucha provinsi ya ngembani, na ula ula hii mabaji ya chibelekelo.
0: Hibungili Sandra Masango, wazikano loi, 25 ka setembro, kukulungelwa siku gama sochwa ya tiku ga Mozambique FADM, nakona ku alakanywa kusangula kayipi inga kululekisa a Mozambique lejo walembga 1964 va chavisi va bazarga hombi lomudurupini ga inyambani va komisa kutsaka hikuva kari va xavelwa hintamu kufumeneka masiku lawa ntalo wa vanhu ku hima sochwa na mata hika makhono yo tsalangana ya tiku ga Mozambique. A radio ya Mozambique yi bulile ni muxavisi mun'we wa jakuga a Mercado Central.
3: Eminarito, a movimento ikulili a ifanini khali, vangena vanhu va vanyingi ha xavisa vikile, a swi fanini masiku ndzhaku. He xavisa awusha, ni tihlampfi, ni maverdura, ni muzu wa mazumana nga mungelo. He xavisa michumu ya yinyingi.
0: Lava ta kwata xava, vataga, vanavela yini ngufungufu.
3: Vanavela usha ni muzu wa mafuza ni tihlampfi hi xo va landzelelaka xo va kombelaka.
0: Murhangeli wa tiko ka Mozambique Daniel Chapo i ta va rhangela a nkhulu kota muxavisi mi vonisa ku yini a mikhulu leyi lomu wa dorobeni ka nyambani.
3: inchumu ya kushonga inchumu ya kusaseka ishivitano ni malembe hinkwawo a khensa hiku amichumu le hi encekeli lomka province ya hina loko a swilitano ni malembe a hi ta khensa hini lava xavisa Merca Central
4: Vatele vatele ku bataga lomu bazarini la bankini ya wena maswikota ku phamela vote
3: Às vezes já escuta, mas às vezes já escuta, kusa ivanyingi vangenaka, só que como ni uniyao ishina. Então de ya tsutsuma ya kombela na minchumu, tsutsuma ya kombela pra vata ipuna, ipunisana nje leswi kunga lirandzu la vanhu va xavisaka lomu Merca Central.
0: Magizu ya mushavisi munwe a Merca Central lomu dropini ga inyambani na bonyozela ku kariva xavelwa masikona lawa kunga ni kuwa sigama sotswa ya lomutikwini ga Mosambiki ku utova urangelo wa ha Daniel Chapo urangelo wa tiku ga Mosambiki wa sikhano loyi aka hongwini a mufumu wa xidoropana a wu lavi ku wona a vaxavisi lomu marueni Danielson Nyakula
5: A mfumo wa kutifuma hi watch lomuka hunwini hi wona u karatika ko hi va xavisi va kumeka ku lomuka mapaseyo a ka chidropana lechi Jovial Setina a murangeli wa mfumo wa kutifuma hi watch a wule loko u kona ntirho kumeka ku mahiwa ka siku hlohletela a va xavisi lawo va bangula a mandawu lawo Setina a wulile kambe ku swi ni fanele ku a va xavisi va nga kumeki lomaruweni hi ku va kumeka va ti vangela timhangu hi ku xavisa lomaruweni hambi ku leswi va xavisaka swi kumekana swi nga tshamekangi hi tindlela letinene
6: aquilo que devia ser feito estamos fazendo mas queremos acreditar que nós chegaremos a esse extremo neste momento há um sinal positivo mesmo temos recebido por dia uma média de 10 a 15 vendedores a pedirem espaço a quererem sair, outros a quererem legalizar a sua atividade então para nós é positivo
5: Murangeli, wa mufumu wa kutifuma rewatch lumuka hunweni Jovial Setina na koketela ka vokla kumeka kuva xavisa lumuka mapaseyo kasi va bangula a ndhawu leyi va ya lomuka mabazari a kusukela ka hunwini a hunguleki di rumelwa mina Danielson Nyakula
0: Hibongile Danielson Nyakula mufumu wa xidoropana cha le ka hunwini a wu lavi kuona a va xavisi lomu marueni Ugevenga atikwini gajoni, vanhu wakala vanga tiveki ku hiva mani, badeli a kumi ni mungu vanhu, wasibili loi, bagama va hangalaka, mapoyisa ya KwaZulu Natali, amana urongo, malangotela avanhu lava, usiku mumu, Eduardo Figurão.
7: Maphorisa ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ma nyikiwe masiku mambirhi ku lavetela lava dlayeke khomela vanhu na un'we vusikwini bya vavumbirhi wa vhiki leri ka baro leyin'we na doroba la Durban masiku lawa ya manharhu hi lama nyikeriweke hi murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ndzhaku ka xirilo xi vangiweke hi kwala ka vugevenga lebyi Vanhu lava feke a va le karhi va kumeka muti wo karhi nkarhini va dumeliweke vanhu vo karhi va nga tiviwi lava sunguleke ku va va duvulela lava nga si na baleka vanhu lavo va hisile a movha wun'we ka vudumeli lebyi ka hali vanele van'wana vanhu vanharhu eku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique meyingelaka Eduardo Figurão
0: Basi mwingi siti, mahungu ya usiku, manyima laha, hinga sivala, himi alakanyisa tikwa kumhaka hina kumitiru ya taudahi lomu inyambani yukucha bamamani lijwa kuvaya kambi wa mabadri ya chibelekelu. Nakona, hina kugevenga tukweni gajoni, mapoyisa ya KwaZulu Natali, mani masiku mambiri, kulangutela avanhu lava vangadaya kumi wavanhu ni mungwe wazibili ya loi. Ama hungulawa, malongisela makela mahengileti wa hamina Ameriku Mukumba Bernardo Salomão. Ideka ubasupika mchini.

ku hlayisa zwa yala kambe chinwani le chifanele ku ve kutani chiyoliwa ku laha vale loko azamu wana mutini leswaku wa malungelo phakitini kutani foto ya samora kota zolso zwona chinwaka hayikona Thomas Chauke laka u cencile gimbilo hi ku hi mungwa vana vakwa ale kunene loko u nga swi koti ku ve u chikwatisa swo karhi kutani ku engetela kutani ku humesa xo karhi la mutini ka siku vula ku lowu hi muti wa wena e nakona u nga veki nayo kota zile rizina ja imali wu kota ku manda ntsena se loko u nga koti ku ve u tisa xo karhi xa ku kombisa ku lowu hi muti wa wena u hlayisaka hamina yi kambe a yi laveki ku ve ku wena u chelaka i tsiki ndzi hanya leswi ni swi lavisaka swona.

0: Glossili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metics. Utsika uzwa na vawulawula hi Metics. A Metixi intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujulava mangwani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva ku hisiku nga rumela kala malimuni. Hi ku tirhisa a Metics, a munhu wa shikota ku rumela kala 200 mil meticais hi siku, ti compone ka shikota ku rumela kala 500 mil meticais hi siku, lejo hi ku tirhisa a conta ya compone. A kavanhu mahala ku rumela ti chapau ka ti compone ku ni tsengu a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rumelwa. Un'wana nhlamuselo wa swikota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metics, mali hi chihatla.
1: Vinte e duas horas e cinquenta e nove minutos. Ndzeni ka xikhatana murhandza mangisati hi ta vuyiseta watch na kona hi simama na ndzima u change kota leswi swi bohile ku ve hi mahaka siku leyi ganyamutlha na hi kongoma 23:30 Mozambique.
2: Radio Mozambique Inhambane.
1: Hi wazala Frank Hlongwane kutani kuma Bermuda loko a khala hi nuna loyi a tatelaka kambeya Vileni Mondlani ale nga khala hileswaku hi tlhelo gakwe ha loyi a langileko hi loyi a nga le mbilwini kambe a nga na ku patsela hi yona yena basi.